daliko ci wone dund ko xamni dafa jog mukk antoy moy nit

xama yene fay bokk no dugg war mo na fay jitu waye day lu ci man xew mom boy bo lo bo beugé mu jitu la fa mu jitu la fa moy lan moy del jëf nak ta yalla rek tax su moba yalla nangunako fulal lako tegal lako fofu nak mu lay xaar kon lolé lima ci djublu moy na nga jital yene kon du barkal la kon lolou modik nité nga xam li lay andi ci barab lan la fay doye nga jëfé ko la la fa andi nga def ko waye xolitam jëfëndiko sa xel xam la gën nga dem ci la gën xam la bax nga dem ci la bax waye tamit ragnatlé bo amé ragnatlé am xamé su boba ñu né nité nga kon su boba da nga fonk doomu adama yi da nga yeeram bindé fi yalla ñepp waye da nga fonk rawati nak doomu adama yi ak itam lu seen waccu way mëna mel fonk leen te yalla tax cheikh saru non la mel kon ci nit gëtt yi nga xam bëgg aduna waye bëgg dëdduga aduna dëdduga aduna ci serigne salu waye tamit mu mandarga ko ci nimu fonk doomu adama ak nimu leen yeerami ak nimu leen baye xel daud bëgg ko soufel doomu adama daud bëgg ko koy gëttal daud bëgg ko koy pousse wala nga diko jema toroxal serigne salu daw ko bëgg soko masana bëgg jëm sa da ngay ci ab xal ci mbolo mu rankalo ñu ne nañ may señ bi wala bok bu len jallagun tok taxaw le ne ñi garde ci buntu ba lum te gis rey da ngay deg mu ne ndank lay sa nit ka taxna beggon nak tey lol serigne salu ci lol tam ci la da yer da na ci yer talibi lele nga gis mu yoni kenn dara bu waxe da mu gaaw ni beur beug daw da koy wowa nako de nank teyel da fal dank amna ci leg sax da ngay gis mu beug juk ni keur dal manam dal yengu bi bari lol waye señ bi da ngay gis na day toga ndank ba lepp dal mu dogu jox jog ndank dox dem mbolo mi top ci cey top budé mom rek wara dem mu dem mom dong ci nak kum beggun nga top ko doko top organisé wu lol nak lol ci nité la bok bu daayira yi bari mu yendu recevoir bolo ko muñam ga ndaysan ak molo mu bari tantelo ciat seni xel tolowul lor munta ñak muñu ja ñak ñaare man nan la lor ci duñ ko yegg xeyna senu xer moy tax am ño xam senu ñak xam la am ño xam senu yar mo demul non lolu yalla def waye and ak lolu lepp do ko deg mu jambat mom serigne salu waye muñam gogo mo lay yim kon muñ ak muñ la bolé degg na dañuy wax ne ku muñ deug la waye dañuy gis ko xamne nak day bol muñ ak muñ kon koku sabur la shakur la muña kon la waye muña kon la serigne sari wo ngok du ci yam waye ci ñaan nga dañuy gis day ñaan tefli talalat ñu ñaanat talalat ñaanat dañ ko def danaka lu man ñett yoon xana ki bari na yeer mané de and ak mbolo mi ak ciona yi nga am dang koy ñewante waye ndaysan yene ji ak yermane ji day tax do gis mukk luy jeexatalu mel ki sonna wala yegna aw metti ndaysan du ci yam de amna suuf so xamne ndaysan bi nakoy yekati ca fam koy tibbe ji moy fa serigne bi don talife madlabul fawseyni yalla baxinako mom serigne salu ci kërëm la nek nité ab ciir la manonako fa bayyi non nak way yene ne yiw bi ñepp mota fofu lañu dibb ji suuf ci dik andil ko serigne alhaji fadlu bu sa mom serigne abdou bu sa nib khalifa am mom serigne abdou bu sa mom serigne afi bu so la ci borom yokko ko wir ak tawfiq mom mo da taxawul mel nonu neysan mu ñaan ci soufia and ak barke ba ci am daayira yi ñew mu jox leen ak ñi nga xam ñoy dig di ci arisi li xamu yermane la ñewante la
ak mbax la kon serigne salou waxtu way ñu da baye dana ci del ci inshallah bokki wa kër borom tuba ngi ni xol faawul qadim ngi ni waxtane len di lu war roy len di lu wor ñom dañu tipo yalla yalla tan len dañu fetu yalla yalla fete len fep ku len top yalla gindu ko ku len sop yalla sop ko ku len djublu yalla djublu ko ay ku len djublu yalla rebb ko ñi jitu yalla ci mom ñok leer ak yeer mëna ci ñom ki fi nekk tay ji borom passé bi mek timi cheikh mohamed muntaha yalla fi yakati wir di siyara bu baax njabotu serigne salou dalako ci serigne cheikh mom serigne salé xana de ndi dajé suba jamm na ma jéglé ci tabi jambal islam ki nekkon juroom bénnélu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu cheikh mohammed min bar mom cheikh mohammed al fadir radhiyallahu anhu fi la ci jant be fim ci xarlik ci abdoulay sam ak ñima andal tiñir fm dakar ala djrem ci seigne alou ndiaye ñeñoko sekkal lèr gi fm luga seigne cheikhul lok ñimo andal djub ak djubale djubo ci ka ci ko cariñu ñing ko yéne képp ko dëkk ma nga dëkk nu fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
2: Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekte tay mbokk yi delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida gën xam ko lol li nga xamni def ci yëngu te itam di ci jappale askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan assalamu alaykum
3: bismillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no nga nuyu bax kep kuy deg suñu kaddu muy seen bokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no nga lay nuyu bax le ziaré
2: serigne abdoulaye da nga yëngu ci walu ñaan lu jëm ci waluk jangoro dal do madam lan moy
3: ijaba ijaba moy lo xamne do mo adama bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañuy tudde ijaba ijaba fimne señ ablay bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisé leg leg bir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénen ay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numéro rek ba la ñuy wéy yeen ñi ko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk Dakar rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbole mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakar ndak non itam yeen ñi nek ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bo nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay gëna def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ne ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne melnu mom mokay def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lañ wax tal nit
2: mom mo tal nit
3: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
2: machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa toñ nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
3: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut bokku té ki dox ki mësta dox waye do lepp fi na bu dikké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal bo la ci dax bob alxemes bo la ci sagaru lawbe amna lu ñuy liggéey duggal ko ci biir wéwu nagwa suñ ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëpp na
2: jërëjëf loolu leer na kon mbokki mi di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndak non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam kep ko xamni tam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam defal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba kon su ko defé dang koy wo rek serigne abdoulaye logey khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañ kërëm mi ngi nekké fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër serigne abdoulaye logey khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui serigne abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay kayit ba ci kine fi bëgg ay kayit ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna and
3: wa kay gëre def serigne abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulaye lay wax bu fekk ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko demal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki bu paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamné daf ko te mom té bu diké suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdoulaye li ma doon sakku lepp jotna ci mujj likkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né dédé la
2: kon Seigne Abdoulaye logey lepp lu muy liggéey daf ko laytaay ijaabu bu ma dégg
3: waw kay waw lepp lu ñuy liggéey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamné li ma la waxon légui rek lu wéx tal suñ né da ñuul day ñuul bu né da wéx day wéx lepp lo xamanténé bi né dal suñu yitté la ban dogo ci suñ borom dañ ci fekk ci nañ ko bëggé ci katna mak yërma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax né ñaan day xaar nangam ak nangam dédé dama wax né ñaan gu baax ak posé na yam posé bok na né légui ñepp xamné nan ko nga xamné nan ko
1: bal la bu teul rek
3: ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
2: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bañ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
3: wa kay jere def Seigne Abdoulaye bu dé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu man di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëgg mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga lay jox ak sa trou ñaar dañ sétal nit bam yag mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbirum nga doga ñew bañ bi met timit bo di ké timit bu fekk dara yow mim dal ya ñew bo fay joggé do ko yobale bu fekk da nga yone timit bu gal lay safara ni soko jëfëndiko ci sans nga may woné alhamdoulillah
2: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
3: wa kay jere jere Seigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamné heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu di ké jot ci fum nek mom rek la ni tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtane loolu lañ wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yo halasina amono sat daayantu mo ci sut gele mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci suta yoyu la ni bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom la ni wax souf bu suranté dañ ko jall loy wolof di wax nonu amna souf bu ne ci all bi mel na jagn ci souf bu taw yo ba sewal amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamne day tiyé mbalit mi ndox mi rek kay jall bant bobu da ci bok yoy la ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ la ko joxé mom la ni wax bayre gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërse go bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom la ni wax bayre gilem ci biiri bay
2: machallah mi nga kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayre gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logey khassayit mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nek ci Dakarou di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanou Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbole mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanou Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanou Louga itam kep ko xamni tam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanou Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanou Louga wala itam fi nga nekk ci diwanou Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak poulaya bo wacc ci 30 bi jël 30 bi jëm penku doxal touti fo laj ci Serigne Abdoulaye logey ñu joxan lako amna ño xamni dañuy xëccoo dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé ba mbir momi mu man ci jot
3: wa jere jeuf Serigne Abdoulaye xëccoo mom bëgg ci jot mom lool mom ñin koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccoo place mu doon kuy xëccoo kër mu doon kuy xëccoo soxna wala kuy xëccoo borom kër xëccoo bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdoulillahi rabbil alamin lima doon jot na ci nimu ko bëgge ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci min ko bëgge non nga cey joté
2: machallah jerejeuf lolu leerna nga dugg ak ñun ci li nga xamne mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
3: señab Abdoulaye Diarabi lu doy war ngogu Diarabi ñetti faaso la dafa am bo xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lañu fokkat day boole muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay ba bo teddé nelaw
2: mom jaaro
3: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo waxe yépp mom kiman la
2: ba bobu jaaro amna solo lol tubarkallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom mo di nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni Sénégal légui li nga xewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen yi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarkallah ma sha Allah bolé bu doy war yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
3: jërëjëf Serigne Abdoulaye wa kay nop Serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagga ñeenti dafa ñu roté du ben té ñin ko war defit bokkuñu waye Serigne ci da ko wax mu ne dama koy nop nop kini nop Serigne Abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci wat ci bëtt bëm la doon xolé ak ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy not yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci yini suñ ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
2: ma sha Allah Seigne Abdoulaye amna ño xamni ba ñu dalé sey légui yag na muy goor di jigen waye doom mënu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am doom lañu am ci adina té lool rek li ñuy wër suba ba ngon
3: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamné altan lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am ko bu fekkante ne ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaare bu fekkante ne katanam mi ngi normal bu ñaké am doom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñew baxna bu dé ku mënta ñewit buñ liggéey li ñu liggéey buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teuddé am bu sobé
2: ma sha Allah di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye lo gey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mënd di nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam képp ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye lo gey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil la ko ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba bokk yi wo len ko ci 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 ma jobbi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau mu jobb bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo jublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Louga khassida dañ la ko won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
3: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foku tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayré am jaay la bu nit ki diké amna luñ koy liggéey lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bok ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialalé day jar ci katnu yalla
2: ma sha Allah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Louga khassida rawatina commerçant yi kon Serigne bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa
1: bëgg lu wax
2: Moussaf Gagne lolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
3: waaw lolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor micro wax rek lolu day dox ci yow lolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex bo diké amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxndi ko ko so di man ba ca all ba so waxe ni ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lot fo may nek dañ la wërsi def loloko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo jam moy Abdoulaye
2: sa lolu amna solo gëna jëf Seigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna te mu ñaak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def def ñi naan nangam lolu yeen taxaway nga ci am
3: wa kay jërëjëf Seigne Abdoulaye lolu lima waxon legi rek bu dikke buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ku goor ke bu dé ku jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan ka la gëna la ka
2: neex nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kërëm man nako aar wala bëru bu liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnaw
3: galaju sacc gu wër lool
2: mom nga yor
3: mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
2: bejjenu xarum tebeski
3: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñu wut ci wut ci téma dess ndax dama koy faggu waxtu atubas gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedde nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde jërul dara fam nek doyna fa garde
2: jërëjëf tuwarkal ma sha Allah mbokki wo len ko ci 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen biir neegu sey dem ba buñu sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawo
3: waaw budé new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
2: moy garabu carton gi
3: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo di kër suma la joxé li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop budé emirate budé socciet budé xéer yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di kër dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci carton ak yalla ak yermandem
2: amna ga laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñu wax walu taktil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
3: wa taktil mom man dongu ma ñimé wax né boy ñew indalel sak
1: indal
3: sa bali fital indal sak fital suma défaré paré nga essel sa bop ba sa xol séd lool mom man dongu ma ko ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nduro ak ñom muy wouté
2: wouté
3: sa dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi ne señab lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam de xewon na légui fimne auto duggu auto fimne bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte jula taxa wacc wote fimne kiko yor nek ci rew mu ni ramasser wala dekk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui de do nañ def nangam ak nangam wote fimne bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan yaangi monte barap sangam bala nga yegg ñu tal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu do rex wote fimne bok xasse señe blay même bu nit dugon di la liggey serigne bu mu dem nga xamne bu fa demé bu ko koku liggey japp la bu demé du fa fek serigne bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fina bok xatem lo dug genn ci lo dug luma graw graw graw ban nan kidu ci genn nit ñe toob ñu ne khalas man da yakuna di wudu genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mom señeblay dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lako lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baax señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waaju ju baax mo ñew mo dem bay ak ci rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu ma la wax legi
2: man la seigne ablaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon motax kon li nga wax ni boba ak legi yaangi ci soroxu di def li ngay def taxañ ne ken déggula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutt bi la wara yam nga yamale ko ci eutt bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutt bi penc me ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu motax tubarakallah ma sha Allah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax seigne ablaye lan ngay taggo
3: waye li ni taggo moy seigne ablaye sante la rek gëreem la ndax nit ku bax nga li nga wax legui rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legui yakna man nañu tet té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga mu koy wax waxtu wone man mi timi nekkul né iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax legui rek day tolok né man yalla ma def may nit ko xamné jang xasside señ Touba yi ak waxtane baxam di ak jangale diiné loolu rek moma ñor li nak dem na ba daj aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Abdoulaye mo meuna fajj aju bi dañ nan la xamuñu ko ci loolu muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci non bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal na nak ci barke serigne mamène bakke mata de taif yitté ju bay indi lum reey reey reey serigne mamène bakke buma diré mu téye ma jam ko
2: machallah
3: wala yalla dogal na
2: machallah gaay nañ serigne ablaye nak du maye secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
3: jërëjëf serigne ablaye wa loolu mom ñukay wax bari na lool waye serigne ablaye da am lo xamné man xel nu nguko dal xam nga serigne ablaye fimné maye secret moy nga dem ci ab ministère nako abdou la bëgg moyal da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bokat jënd man nga dem defaral sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma defaral sa bop ablal ci ma defaral ablal moy defaral ablal
2: xam xam ba
3: wa man dal li ma
1: xam
3: moy da ngay ñew ci man ma xol li la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit di faj ciat fekk liggey ko japp nit di faj liggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu rukam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop problème man dal li ma xam ku am yitté bo di kër na ci japp nga xamne japp na ci lolou mom kuy jog nako xam doora jog serigne abdoulaye
2: machallah jeureujeuf di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamne yeen nek ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappelé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakaru ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logoy Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk Dakaru wala itam fi nga nek ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekke ci diwanu Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamné mo di poulaya bala nga ak ci poulaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi samp jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Nogué dañ la ko won wala bo accé ba ci tableau mo job ci wétu poulaya nga taxaw wo ko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata 4 bi nga xamné moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñëlen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Logoy Khassida wala nga woko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatlin amna WhatsApp muy 76 127 82 61 inshallah su ko defé ngeen djokko ak mom Serigne Abdoulaye Logoy Khassida mbokki jeene ngeen jëf ci présentation sen bokum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerki FM.
2: Pérem yalla mo gën pérem nit ndaxam fa yalla fexé yak kat yeggu fa fa yalla fexé raw na ba raw na xel fa muy yokke nit ay bañam xëndu fa bu yalla fexé lab laram yuurey lu di so da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla fa lu lar ñakoy bañ ñegul ba muy sedd li wiw ku bon neeku fa lu seitan ak nit di te am da fay lu tukke fa nit nak te say bañ na fa mu tukke fa yonen ba ak yalla jëm ci yow loola day ñew ku bañ randu fa ku yor say yefit fa wu day mujj ñew te na li ma yor fa ko jël say yefa na sam xel di dal yow sa xol sedd nak sa warsak lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reey cër du yobale kat cërum nit ku bëggit ba fa daganal xir ak deddu ak itte yow te wut nak kërok doylu fara tedd fa kërok doylu mo lay fegal na ju lor séral sa xol ak saw yaram yendu fa te bul jaq bul rat ngir yaq kat fa mbir may ba wo yaq kat yeggu fa xarit bul tamal yow sa bop la jël te lo man la taggo la te diw la jël ka fe ki ataya ki misgit jarul di xare ka ñaane ka lepp cam muñal ndegam am nga nanal ndegam nak amo faal muñ baam ko te deggal ndigal guroku ndawal yit jarul lepp batay kaleb war da fay ñak ser ñak ñel tablal buñi teddaku fas batay jarul lepp ku lepp yi bakan lay lebal ndegam ba ngay nak te am seen ñek fa bal ba nga jox sab seen faram jël na ngay not bakan yow te kat bum la not bu lay wo ci lo xamni worul bañal bu lay wote ci sumbor dalay lor bañal bu lay gadulo nit dalay nax dawal lebak leble ak gaddu nit yetti ku koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jeena tay te yi nak bu je xelu dul ay desul ku ñew may ko lo man te bañ ko lebal li le gën di soowo ke reccio ke xul lebal yalla mo gën lebal ab laram dawal lepp luy lej la ak kuy lejal fasona ma fasé dunya faw nak bu rafet ba xamni kuy tuddi gaayam dooma tuddaale bul ya safo mata yow mi donte xam nga ko it lo rad rad dati say far dooma reddaale li ngay def ak li nga da def ak li ngay nara def xamna ko lepp asal do tax ma bokkaale ndegam da ngay rebbakee yote ka lor ak war sa bop man ma ngi wut yalla ka de yaale num na ci ko xamni lortil kenn worti ko it te modi yalla mi deful su la kay jaale ko xamne day mujji nab ay sax di lek ya xam ñaan ab dafa koy may pala kay pala jappal ci li ñu la jox doylo ko fa wute mun bul dox di xem me ma kay yoto ko fi xale li yalla fekk mu ñew lo xamne fekk ko nak lo fekk fekk du ñew li fa ko yobale tubal ta sax ci ndigal kon yep yi wu dana ñew ta sax fi yow faaw ngay fatte karam balé lu defi wut bu la deewut lo fexeti muju telef du jib ci sa digga ken ngay yale jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te dalé jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te dalé bu itte wo añ bu koy geeso ka tuddati sax añ ba nga ñew lepp luy ñew mat la tuddalé nité mu taw noko def ngir no deful lan war no waccu sas dem di soñe bañ da no watu ko xam niki dafa toñes neuf te bëgg ñu may ko sax da fay tuubi toñam doora wax lu ko sopp ñun ñepp yalla nañu tuubal yalla def la ko sax mu doole no tiyeram jébal nu waami sopp ñun ñepp yalla nañu jéggal may nu waami ñor gantax gi mag tal teb jëm kaw di sax lu ñu juub ñun ñepp yalla nañu may tuuba ngeerum lu rafet ang bay mu nangum kanton bepp dul mana gop mu ñepp yal nañu may ndolen lu yemul reey ak ñak bu yemu bu ne la ko balaf dunul mo da yeeram ñepp mo da jéggelé ka bëggal soppé ki bi yal na sanéti ñariñ ku ne buup bu koy fayanto ka topé blar lu bon lu mu def ku mat la yal na yeeram jaamam ñu man ki ñi dip ne koy moy ne ko dul moy ñepp yal nañu lab ci yeeram ne ma nga neelam gatcha matu ne ci ñi bëgg ab taw ci mbolem gox yi yal nañu am tawum dama gan ñu sédd xol ñu ñëw ni groupe ñi ñëpp yal nañu tinké tinki fa wuté war ku tinki wul bu waré it jom ñu wacc ni ci tinkil té war bala nga wax aajo Touba li moy lo wax waxit du ñu yek say wax te jëk ku la tuup bam ba ma tekkelu sallam mustafa ni ma tias ni tegg faw ca kaw ma war di sant ba tas ma war di sant ba tas ngir lepp lepp luma da ngey jokk da bi mebet amna ko ñakuma tus man mustafa man ni sojjet tek ca kaw bu rafet ma xey ni dang ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yol la sey jata ngak santo ka sant ci dess neena ko yit ya di gorit aw jigeen afi dess kulay wanu das du man ma la neub duma das neena ko khalis bu yor khalis nga yiddi wurus bu yor wurus tay ku ñuy rus nak ko am ku ñu rus neena ko yit ba serigne touba xey ni melas budul ko na yow asal bepp murid ni mbaras neena ko yit ba nga ne ci waja denci ba ñew ku nek xam na ni yaate wunt ndam ni taras neena ko dundal te wir sa dundu am na njariñ yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne ras neena ko yaanu musal ciw ay tayanu masal jam ak njariñ yaanu te bon mbacke ya jara gis xey tek ci yow beuta gën xey taawu junni yu ngir mu ñepp yal nanu lay jox junni faaw ko gis xey tek ci sab loxo junne am njariñ te rafet ko koy defay ep ndam kay waxu ñoo ni ko tias alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel dirub li ngay dundu yow yaakar ken du tas alhamdulillah dundal ya dalal sunu xel dirub li ngay dundu yow yaakar ken du tas xarit dalay xaralas leuf ci yefam ni la am ko xamni ki du xaras leuf may la do wayam serign dalay jariñes leuf yar la yor la bu yor xamal la yalla nga def santam di ab jaamam dëkër dafay muñ akay muñ lé ka sam ngoram ragal boromam té am jël jitu ak masam jabar dafay yaru té muñ neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam na ci neegam aw fas dafay goré neexum ndañ di gas ak atak wakam waté wewërey muy ming ko taram asgar dafay goré tay fonki waxam badu dañ du fen du jëw té du sokeb jëw ka di bi yaram mbokay ka bokkal yow xol say waxit di waxam seeni jëfit bokk muy sab cee bi ngay gaalam muuray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doy lu doy le amu baaxam yoru leeram samay ka sam micceram sam xolam badu jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam ma gën geeram jambur dafay japp faaw jamburam ci lu bon du def lu dul nono deful deg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekal diab sanga yow mi mbata ngay wayam sangay ka sangi moromam te jubal ak jub nekal diab sanga yow mi mbata ngay wayam ka saytu lepp te beggul lepp ko top ci mom lo man di begg ka wut jombul nga am ko ci mom ku yokewul naguul njortam rafet te jefam gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom xamal sa dab yépp taatam fawubul dese ndab loo taatanu bu ko soobe yépp feesakikoom ko nekk yàll nanu koy gën njortu gën ko jëfit gën ko yereg ji ko mat kob sàng def ko boroom ko nekk yàll nanu koy teg tànk teg ko ca kaw teg ci loxoo mi njariñ mi wax lu ñàkk moroom fa nekk yàll na fa mbooloo buuri ñëw ni nëram fi nun ñu boole nu yor nun ñëpp xëy nga nu tiim yàll nay kuréel yu rafet pas pas ñëw ak lu rafet ku nekk jox nu mbiram talal nu yaari yoxoom yàll nay kuréel bàyyi koo suuf ak kaw ak fu na ñëw jëbal nu seeni njariñ ak seeni jëmm ni xiim yàll nay nga nee la ki mbég naa sipp saaxa xaxa te naa jirim nag fi nun muy sant faw ci ñoom yàll nay njariñ dàqe biir ak biti jëm si ci nun yu yépp dàqe di ñëw dàqeb ti raanga bu woom yàll nay njariñ naa jalañ ndam lépp naa rututut na jàmm naa xetetet ay wépp dëkk ci giim yàll nab solom sampe nag firdaw si sampe ci nun muy biisa kay bég a kay am mbég batat bi ca moom mulit dëgg see yaral ci sab sang yow njegam bëng sab sang xëy fab la naan murid dëgg see yal ci sab sang yow njegam bëng sab sang xëy fab la naan xamal yow ni suu kër gu seeyul bajee xelum kenn nit kët du daj fab ko naan la ndox may fasoo kay la suu kër fasoo la ndox may fasoo waxtu wuy am ñu naan la suu kër fasoo mel ni aw doj te saf te loolee du am mukk seeyal ñu naan na ngay deere niw doj di géw sab sëriñ ku sab sang naanul asal doo ko naan la tax nañ ñu wosé ya tax sepp sëriñ du nango jogit tabla momit dina ku seyul dadew doj tanit nak du dof ba jog japp su kër su seyul dina degam bëng nga sap sang sé yal baje mu am la nga am ko mu nanit nga nan ku seyul baje tak sak ciap ka dess ko sak ciap ko dess tuti do neex nan murid degg sé yal baje tak yow nga dem ndox di su kër ba far neex nan te sap sang kay do ko sap mu ko yow te sé yo ba dem ndox mu yëngal la nan ku seyul du sap waji sé yal ba sap te sa su safé sap sëriñ fab la nan murid bub sëriñ nana gul seyegul bu seyé sëriñ dal di koy japp nan te su kër bu seyul ku nanit du sap da fay japp su kër su seyul di nan bala talu be xey di kenn ak sëriñ bi bopam di jëmam sëriñ fab ko nan sëriñ nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kët du daj fab ko nan sëriñ nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kët du daj fab ko nan ko xey di mare kare ka xaqta yek bek xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ku xey di mare kare ka xaqta yek bek xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ku xey di dox ak waxtane ka fen ak jew xeyal di jeglu lo da def ci neexula yow xey di waja ka sol yere makay wutu tur xeyal di wajal bi su be rek waji la yow ku xey di wax sayi ngir fatte ay ayibam xeyal di noppe kare ngir yalla xamna la yow ku xey di tag sa jef ngir reere say ayibit xeyal di jax ka ru ngir xam xamam bi ci yow ku xey di reere sa batin bi ba sop la yit xeyal di rus yalla mi gis bon gurey gi ci yow ku xey di waxtane sak bax ak sa jef ju rafet xeyal di sant ka jaamo kay geureum nag yow ku xey di xam adina kay faggu adina yit xeyal di xam yalla mi kay faggu aw yiwe yow ku xey di wax te du jef tay wote it te du dox xeyal di wax ak jef tay wote tay doxe yow ku xey di sakku digante ma ku nek jagit xeyal di sakku sa digge ak yalla far jige yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngeureum xeyal di neexal Serigne Touba te mokku ko yow bis bo amé ngeureumam am yalla am sami bet am barke am kep nit am lepp farfal yow motax bay lepp teyut faw ay ngeureumam ba am ko kon sami bet day jog teyut si la yow xate fi xew ak yi fen kuy mer di wax sa ay muy beg di wax lula saf lo xamni li gem ko kuy beg ci yow ni la ya gën ñepp sa su mere ci yow ñepp la gën wax say ay woné ko do daw barawum ci narum nit mba nga jot ngeeram mom motax defal la nga man yow lo mënul bayiko li xew ci ji jamono bon man na fukki fa yenent yalla na moy diglu ma netliko rey ak kaña nak dogu bok ak di xas kula gën fap ak di rap ko la man ak jew nit ak beru ko rey ak kaña nak dogu bok ak di xas kula gën fap ak di rap ko la man ak jew nit ak beru ko ak lepte do xama fay ak fecci wulere ak wayani se xakku am aslef nga dem gané ko ak bëgg adina ak sagan ci laakhira nak ba fatte yalla mu reey mi mat di fatlikou lu tax nga baxona baxit mat na fukki yefa juroma kess lepp xarit ndax yalla seddenuko mu ñu ngor ak diine ak fay bor bala fay jot ak sam wulere ak nax nit ba xettliko ak soufé ak wax ca souf ak doylu ak baña xir ak itte wo ndigal ak farlo ka feddeliku ak wacc lepp lu ban ak sax ci lepp lu jub dalal di def mba nga fab say mbir te jebule ko ku man ta def am njariñ ko xamne lotu na nak te fam biram joxe ngañam rot ñu dimbuliko yow bo amé sa saxar ak bop war ca ta dem ndegam amoko joxe les lepp te ne gandiku murid ni tias ay mbiram jox sangamay la ca war bu lepp lu war serigne war am murid geju ko amana ngay gis lu war ci sang wacce laram amana ngay gis lu war ci teke waruko ku nek ak la ko war bul def lu dul la la war bul wacce yit la la war kuy wacce dem jafé ko fanku murid da la war bepp murid te fexé leral digante mako sangam mu yeggalé ko bamal te fa joxe bi rek bi ti jebul yow serigne bi dakul nu mbollem luy téré bayiko lajal ma mbollem ñam xam xam ba xam luñu wax ci waji ñi wote sekkib jeegu wuy jite ko mbollem ñi xam neena ko ke yaara cey xala am yeeram ko fa tek ci aw fas mbañu dem bayiko ndegam xolam bëgg na dem ay ciirem nara dem muy jema kay telecon yermana tek ci ko ndegam xolam beugatul leuf ay ciirem neuratul leuf jiematul manatul yermande tek ginako ko ab xolam bay yene yu ciirem yabaje kemam ya dem namu de setan japp nako ko ab xolam bay yene yu ciirem yabaje kemam ya dem namu de setan japp nako ku dem ci yalla lu bon na yene te jef kem katanam fawo mesle yalla gendiko ko ku yegg sab ciono dañ saw ngagn rot ngay lif saynaole am ngeeramal sab sang li taxe ko lulay tere yegg lolé rek yow bu ko def lulay may yegg lolé deug yow defiko luy te nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lepp ñako yegg leuf jeeruko lulay may ak pal defal ab dang ñegam falul lu bon lu jog dal ko dal bokam yeli moy ko luy te sa sang bi andak yow ba dem fakanam yonen ba yalla jox lak pal nga del ci bako yalla nga wote bayil dunya te wuy jiko yow ku wuy jite beug dunya rek tax mu tego yow ibrahu jawutal ab yarte not sabakan te dal di xaj jiko daw ndax yalla mbake nga raw yow ibrahu jawutal ab yarte not sabakan te dal di xaj jiko daw ndax yalla mbake nga raw bul topando gayadul daw leuf te dekkunu leuf nawal lu bon faw dab aw yu ba japp ko yow fexela taqo ndigal gem yalla sax ci lu jub te def serigne bi sa wetal sanni nak jeufi ndaw bol fasni ab khalis ak ay dagge jop ak yef ak ker gu jak dana tax kat gaay xam dila naw lay tax nya xam dila naw lolé do adina kat wir adina ak li ci biram ak mu jam ni ngelaw nya bolé wan peggu ak waso wu ñepp yilif ko jiss ci ñoom mi ngi tay ji ci paxam ni selaw mari jurak rafetu juddo ko fas du sandam xamal ni laf du sandam yow mi ludul jef yu mul wut ludul yalla ak yenen baak se serign ngir ma ngi ni ngir mudul ni moma ngir bu ko aw ko gis ma aw ngir mudul mi ngir ci allah la jëm bul itewo taxi kaw bul itewo ñi law sa itte jep na jublo jublu faaw ci luy waral bu bis pin ci ba do rus fa ñepp taxaw muy te nga rus boba bis nak lola rek ka di ndam te lola xam ngay du juddo ci moy ak jeffi ndaw nan bokku farlu di muslu moy ndigal ak daw baaw lu bon joti yiw ndax mun mu mucc taraw waji rusal gay xey jam all ngir sa ndigal nga xey di fa gissalal bi yow di wajanalaw waji rusal gay xey jam all ngir sa ndigal nga xey di fa gissalal bi yow di wajanalaw te dag nelaw ak fa gulal xamal ni taxul serign bi jox lay murid ay neewalal senelaw ku top yow sa ndigal boy te nga top ndigal ya nga ay nelaw te yego bobe ni ya nga nelaw ku lay liggey la kay neexal di dab sa ngeerum bum te nga def la la war yewul te bul fi nelaw ku boti mbolo te momi ngend rek ba tax muy xey di jekki asal mo dof ba de te nelaw ngende ki nit bu musal ablar pa de te layo lay muslefo fa lesel xol te neewi nelaw liggey yelal kala may kuy xey di aw sa ndigal mo gën nga xey yow di feug lal di waja nelaw man bamba doy na ma doy lo na ko dootu ma fa tiwe ki maxtumi ando mbay perak di ko sol ko xamni beug na galaj ak alal ak nit na dal di jog tabbi getam gi te mo di ndigal ko tabbi gette gi muy rek bi di tabbi bu wër dootul gisi lorte ab kontam du jete asal mbolem ku tabbi te gennul jenn lor du ko dal tabil te bul gen ngir kuy gen lor di ko dal kisamp gette gi day wër gette gi ka fegal bayam yi lor wande bay yi gen leuf di ko jël aw bay bu tekkone tire ki galante amul ak sam yi le nga gis ay bukki def ko ndawal jogal wutib sam waji yow te aw ndigalam samay musal nit ndetere ki galen du musal

ba de fi ñewal murid bu sab sang nekke bis fias marabam bul dem ni jaw te diso ba ne fi ñewal diso rafetna ku diso wul mbiram du rafet ku ñew ni jaw te diso wul ni bu kulemal waxa salamun alaykum ñet yon te taxaw ba deg ne fi la delul mba nga deg ñewal ndegam nuyo nga te dego kenn wax dara nak xana sa xel ma nga and ak yow do fo xalamal nuyo nga def xet xet nak yow wote ba de sokan nuyo la joxes lepp am nuyo la xamal yengus lepp ak yengalus lepp am nuyo la batay tislim nuyo la nuyo yaangi ni gagni fabal xetu nuyo wo ci fam nak def nga yow lu rafet ludul ni ñew wu ci kaw aw nit te kenn yegul muy bu ab serignam nekke ko nit fi baram te xamni ko day yeglo ko dig mu ndigal murid du waxu ni jollay fekk ab serignam fias mbarab su ko ken wowul di xole ni pel sa sang boko beugé gis nak te yombu la yow te gi na la nga ca jëm yobantele ni alal ku ñew fi ak bën mar day yoni baag ak goj ca ndox ma baag ak gocay may nit ca ndox ma asal ñam ci sab sang gaawal may ko aaju bu wër fajal ko aaju bu wër kon leñu wala deegal sunu serign yalla nuy baagam te deb gojamit te deg saxaram gudul tarbe ke yeexelu xel te yalna waami mbegam yo xamni dootuñu dok noor ak nawet sax fi nun muy sax ci mbeg di saxal te yalna nuy jani tawfiixam ak ngeeramam faw ak nawet yi ñu baaxal yi seral sunu xol mbolem lu ñu ñaan ak ay bay yalna nangu bu wër nu mu ci ciw maral ak ñar barke bokku nu dal buur ak ñam yalna seeni xol di sedd ci ñun ba saasu jot bëkk neegam ñew di wax ni ñewal buur ak ñum yalna seeni xol di sedd ci ñun ba saasu jot bëkk neegam ñew di wax ni ñewal la wax fi ahmadukum bay wax ju koy taxaraw setan ak bakana mbolem lu de fi ragal ma wax fi ahmadu kum bay wax ju koy taxaraw seytan ak bakana mbolem lu de fi ragal yow mi di ahmadu tay ndab langi ni jigesil tay ti bakay sete far luy lek nak badoyal fayal sa bor yep yar saw nit tayar sa bakan te wut ngeeram tay si yara kay yorale alal de yobbu bor day waral keur keur ku xam du ko def sagan ba de yori bor yal nan ko yalla tegal fa xam ni bo fa deme yoko fa yow bu fa gej te kep ku gej fa muy yoko du jub du jubal natal sa bakkan te fo tolluy si yare ji yow bulite wo rek ay soxna ki dom ak njel di soxlawo ay ngaro kay yegle ka jamo lutax nga yegg lutax ngay jam ngeerum bamu fal tay bo beugé yegg mba ngay jam ngeerum bamu fal jaayal sa bop serigne touba ta jox ko sa xol ku jënd soxna ki fas dëndal serigne bi le yow ku am serigne bi le am lo xamni ëpp na xel warna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog defi mbollem lepp lo fi manul waxna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog defi mbollem lepp lo fi manul xarit du faj lepp ludul la biire ab xaritam te li ma wax doyna ak la biire dami fa bal neexal deret te manel ak mbokk ak dekkandu bul maslu kenn te ku i maslo te de ko masal bul nar te kuy nar demal neexal ko bam bega beg bul top yow sa bakan bul top it ku xamul murid budul julli ak bay julli bul ko xalam fojes ko bon defaral mba bo munul sutura bo de xalam xalam sak bon te fatte bonu jambur xamal ni bonu jambur xalam ko warul murid bu ndaw ak bu mag ak ko fu gis te mu gem yenen ba yalla jappal seeni xol di seral ti janako khadir ko seru de ko begal ndegum julit bay nakuy merlo julit texewul julit bu mel yalla mel bu ibeng mu daldi degit motax nga xam ni ko fi merlo julit xamagul jappal sa nday ak sa mbole mbok yepp teral te bul werante ko nit yow ngir werante ganul nopil tabul dox di sikkel ay serign ak ngir bul japp mukki serign ak seen ngir di bonal serign ci ak seen ngir ak seen nit defaral tay fonku tay sutural ndax yalla faral la gënal bul xaste mukk te mbollem waju jog di la xas tobal tabul fay yow kon yalla faral la fayul li modi sa faran nanal kon nga wer ni pelang tam li ngay wute doto gis lu de fi ragal li modi sa fara nanal kon nga wer ni pelang tam li ngay wute doto gis lu de fi ragal ka soxna angel di jaaxel ko ka bokulu man babakar la ma jaaxel kay du soxna du njel ka soxna angel di jaaxel ko ka bokulu man babakar la ma jaaxel kay du soxna du njel

ولي قاد إخلاصا بي قدمها سهوي ولا تقدما في امتداه محمدا

به لسوانا ساق ذا سلم وسفي ودادي لربي والمقابل.

نبوته قبل البرايا خد الجلال له تبقين الجد في دين يخزنه.

Kenya FM.

0: ay ko ndjerejeuf ma lay ziar bu bax serigne mbacke sam neena mom ngi dakar naka dakar gu soxna o fay jerejeuf ma ko ziaré bu bax yay fallu serigne chaliwu donc bege di contant ci mom diko ñaanal jam ju sax dakar bi je cheikh ahmadou bamba 96 28 37. Serigne modou mbay mom serigne chaliwu mbacke mom itam ma ngoy bayil mo ngi di wono rompé 6 di baye xer radio ci ñara fem dakar
1: sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin nabiyil ummiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hada matlab siba fi tawsili ila allah ta'ala bil mustafa
2: jantibe fm
1: bil mustafa sallallahu ta'ala alihi wa sallam abdan mushidana wa dahi
0: jerejeuf seni abdullah ya da moko ziaré bu baax mom itam ndaysan ngi baye xel radio ci ñara fm dakar
3: FM 98.6
0: assalamu alaykum sama yaay nissan waaw ndong la ngi ni de yaay boy jere jeuf sek
4: baye na ngam
0: sante yalla bu baax yaay boy nissan
4: war yalla ya na
0: ci amin
4: ngi len di len
0: ñaan amin

PI boy yaay dara jitul bi ligue bi yaay ak ci organisation Khadimul Mustafa xol sedna lol ma sha Allah ci cadeau yi am solo yi ndessane amin yaay ndessane yalla na yalla nangu ñaan ak mbol ñi baye xel ndessane la dakoy lem mo jeta bi ndessane jere jef yaay boy yaay dara jangi nonu yaay tol baangi nonu yaay ligue baangi nonu ya merse ak ngi nonu yalla yalla nangu ñaan konta nan bu baakha baax ci yow ñun ñu mbolam njabot gi ndessane nga fegol fofu jeureu jeba Ousmane Ndiaye lemdu momitama ko ci siara bu baax di contane ci mom

0: ay ko ndire jëm mbokk 11h 10 minutes ñana mom yaatal jox ko soppé koy baye xel dajen fama fa jire jëf gënala dégg lool yaay boy sa jam na yaatu lool
1: Allah anzilatu yul ko ibrafa ci say ko di dal ko di dal
0: ñu ko wañu musa bul faté wa jafa touba muñu te yel bani ay muñu te rotani

Serigne Abdou sama Ndiaye mo ngi di wonu nit di baye xel la voix de la paix 96 28 37. Salam alaykoum. Ayo kon lolou nganti la da koy tuba lolou.

0: Kivalukune, Soran Vidan, Foreignari Latinara, Mamun Seribla, Serifun, Bun Serifun, Serifun, Bun Serifun, Serifun, Tuma Jibula, Lukotisatir, Dutasiakar, Dutakugala, Kulan Malagigal for Lukanila, and I'm Muhammad Mukhtar Malako, Yosiana Fadlu, Yamun Yedi Mamichira, Lola Kasia Fadlu, Kewali Walwalikon.
1: La voix de la paix. Salam alaikum.
2: Waaw
1: waaw gis nga de. Walay kontana. Khadim fi jar de.
2: Jerejeuf.
1: Khadim.
2: Ni ma fay Khadim.
1: Waaw mu ngi lay deg waaw. Aywa. Jerejeuf. Machallah. Kontana si mom yefi mom. Non rek la. Waaw ma sim da bari dossier moy lolu. Ay boko recherche rek dang kay am dadi am. Ayo ko jerejeuf kontana si mom diko ñaanal jam jam ju sax dak jerejeuf serigne khadim
0: wolam ku ñu wali la gal gaangi ni ter ku nek batat ya xale ku duggu gal serigne bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale
1: ayo ko jerejeuf bay bara boy kontana si yow beug cheikh mohammed fadel mbake beug nga ko jere beug way ngiremam nga dajje ak mom mom rek lañ lay ñaanal

jërëjëf de Serigne Cheikh Seck maa ngi koy ziaré bu baax di kontaan ci moom Serigne Ablaye ñangi noonu da koy baye xel da koy bégé lool way naka sa radio bu baax sama faatu seen jërëjëf maa ko ziaré bu baax Serigne Pape Fay nga ci diwanum marché au cas de baye xel Aladji Bare jërëjëf maa ko ziaré bu baax ni moom itam diko baye xel ma nga fay gog Serigne Pape Fay jërëjëf Serigne Modou Seck moom itam maa ngi koy ziaré bu baax moom itam ana waa diwanu marché au cas maa ngi ci diwanu 28 di bàyyi xel soxna Fatou soxna Fatou Touré jërëjëf Fatou Robin Fatou kay am noo def ak man waaye ma lay sponsorisé nga may sponsorisé ah noonu la xaarim table bi na leer ma lay dajji le paquet ko tegal fi client yi di ñëw ay kon jërëjëf may ni ziar di contane ci ñom 96 28 37 Dakar Touba Louga Daara ji tol bi liggéey bi

Ngok de. Ay ko njeri jef yaay boy kontana si yow ma sha Allah. Di baye xel gi. Ba jeun fama fal. Ma jappane ma baye way baye wuma. Na togn koy togn boy togn sa yaay mom en tube rek ko tube rek tubeti rek tube ay ko njiri jef yaay boy kontana si mom ma sha Allah si baye xel ge ene sa jam yaati lolu way ma waxala la waral magal wa xamni cheikh mama rayal mama waral magal ga li mo waral magal ga agri moram dilul ma wax la la waral magal magal gi neex na de way mu ngi wañ nga magal ga ngi wajj magal gi sante le koy sunu borom subhanahu wa ta'ala magal gi ma wax la la waral magal ni cheikh bamba

0: Shekhima. Bimfuju gela jalli ches. Nyati adla def ci bir Medina fal. Bimfuju gela jalli ches. Ku ñew mu duy la ba nga fess. Digënté nit ku ñuul ak nit ku wéx ku ney fexé fa ngaay mexé. Bayu seri wasan fal. Mami amdi khalifa amdi nogoy fal amdi yasin fal ami seri cheikh fal khadige
1: ayo kon dire jeh ma sha Allah seri cheikh jom baye contane si bu bax seni sarax ben sikru la ñana mu jox ko soppé koy baye xel 96 37 1h50 minutes
2: Kenyek FM
1: Ya ilaha illallah Serigne Morfall xel dem na ci mom mang ci ziaré bu bax di ko ñaanal jam

0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarah di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afay su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay
2: waye
1: gi gaaw nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
0: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor yi nga xamne dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala ngo ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxok yalla ak katanam
3: wajalilahi maskani Touba ba
4: mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xélam warul juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wër ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéel Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
5: yaakar na né buñ néwon fukk junni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangune deureum buñu leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut tamit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
6: 78 544 33 33 wive le orange monel Touba ci kanam la luñu mën def ñu xam
3: misrak mi hadi ja yi khair manabat
7: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar singas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wér ak djourom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy arsingas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am djourom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar djourom ben wér tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: yene gi déglu Tenier FM 88.6.

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yeen ngi wéy di nu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbokk di lu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaa tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago
0: amin
1: di ziar ñépp
0: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len lu mu doon la man ko doon ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wolu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salom ak liko wër dakar gi i tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tekki ñaanal ko ba paré na dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lol man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
0: ci warkal
1: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu waxti li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
0: gisuma mu nek président
1: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
0: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram
2: jox ma bo
1: Cheikh FM 96 bindiko jox mako
0: bindiko
1: waaw bindiko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa noy daat xana la bobu legi nak bima defé do par ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
0: tawarkal
1: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma teen ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine te wéro te garab go da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
0: nam de day la re dal
1: ñaar fukki febrak ben lay fajj
0: ñaar fukki febrak
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma liñ ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit fébar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako né ma batalé won na ba paré gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna émérite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké djël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
0: ndessa
1: yow ya wa dem ci roy sëriñ ñaan ñëpp xam la mu no fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
0: emri dek
1: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer duggé geejeway bi ñi wax famara djouf duggé geejeway ñew bim ñewé dafa tim togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen waye dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de waye yalla moy weral
0: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wëri faju kala bimu ñewé yoonu mu dina ma wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxla monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo rom mo tagene ki man afi ba do
0: do ko gam
1: faj febar mom yalla may na ma ci mission
0: Mashallah
1: mission la ci yor
0: tarkal
1: suma ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lolay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
0: tarkal
1: way mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol nekkon ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
0: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissane def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissane sa nopi di ri do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci di ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: amin mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city
2: ñeñex fm
1: da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fep kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek

ci melni sohna Ada Fall, ku ci melni Seigne Moussa Diop Kabemer, sohna Khadija Touré, ñom ñep dañu tagon dem Makka ak ñeneen ñun deg yalla leen yalla yobbu ci jamm de le suñ ci jamm ndax Makka lu dis la lu metti la waye yalla leen yalla sun borom motali seen yene ngeen yene ci bar bobé kon tabaski wala def ni lu def waxul ay ñamat waxtaan wi tay fi rek la jëm ci tabaski la jëm ci bis bo xam dañ ko deugal soretul ay bisa ci def ay fan yu neew nu ag ci ala be tay ji mu ci agge jamm inshallah da ngay deg nu ni suba la tabaski ñu ñaan sun borom yobul ci jamm tan wessu ko jamm ci barkab cheikhul khadim mu melni jamono yano nako waye senegal da ci rawati yano ni kenda yano yan bo xamni man na oef waye oef ko do yomb lela mo wax ko dama wax nan waxtu wo ci waxe no ci man wax rek loko wayefal fu yagge sa gaay day yakane yow maam yi fi dang ko munu ba dang ko jekul to do nonu ay labyrinthe rek ak wanab joxagn rek xamni yef yi dafa am numuy doxé ci man la ndigalul yalla nak la ci yalla la baye ko yalla ko diglé dess ko wara jëf waye bam ko diglé ma nak dako tek ci kaw nga man ko kon metul sunu maam ibrahim alayhi salatu wassalam mom lako sun borom digalon wagnal ko ko ni ko jurom ñentel ba ca fukku ba ca yor yor ba negatal ismaila sa dom nga fat ko lolu mo andi tabaski ismaila baye maganako ay at yu bare lu gatt gatt gatt baye maganako lu joge mat jurom ben fukkat sama ibrahima dem na ba magat ba kumur dogo am dom yu feñ and ko ku ni wax sonso adjara ci la ko jure ndigal lol nak na baye xel ci ni bi mi am tisna mitina wante nangum dogal da bax ci julit boko nangum rek mana oef tay ciow waye boko gantale mana dis ba ndigal la joge wati ci imam ibrahim alayhi salatu wasalam da nangu and ta ko ngoy nak waxtan ci ak adjara mim sekkal dom ji wone wut ak beugé wala ngeparal wala fukhlé wala xima jur sa dom bu ko ne xamone ben la ci am fi nga tollu jeexal ngay wal sa wal jeexna sama do dogu juddu nga ko tek yuma xamul duma ko nangul bu don jamono ji lolém waya da ca and ismaïl mini fatit and ci mom ndigalul yalla li baye ko ci boromam jëm ci wajurum du ko gatchal du ko dessal ginaaw du ko def mu don daré da ca and kon xolal ñet ñi li yalla tek seen kaw mu luy tiss mu lu metti motax tobas gi da naka jëru pokero jëru xol ndax bakkan bu tedd la ñaata bakkan ño fi faatu tay bu ne ngeen fekkan tay mu don ay domaram ndax lu gëna metti han kon day gëna tar kon nak ci lañ dem waxtaan tay yeen ci ay tektal ak joxogn ak soñña ak fatelante waxtaan wi lepp li rek la fatelante soññante labyrinthe yefi bu ci kenn jël engagement yo xamni daf lay gañ ngañ ma moy tobeski day jall fan yu neew ci dess tay ji bo ne alkhamis ci ba tay mom weena bu jant so inshallah ci katu yalla bu del sey moy tobeski wat lolo nak lu ci waye di digge naylo man mo xam ci sa jambar bo jël ngir tal sax njabot mo xam dal jambar yo jël ngir tal sax njabot mo xam ba leti xew yoss mo jël wala len wala fil ngir tal sax njabot mo xam ñew bo lepp ci terre bi ñew lu paré ko jox mako na ñew ngir tal sax njabot bi ci gëna kawé gën ci tan gën ci metti moy xaram jambar mo jël niko dekk reen ni tam wonu mi koy jël fit nga ko jël ak engagement ak japp ni boko deful torox te man la dal ak gatcha
ngalam yanu xaram jambur.

0: ne ko dekren di joxe rendez-vous ta xam jamba la nga ko rendi ci yamono ji bokoy jël te saccho ko mala nga ko jël borom de la xol di ngi wax te lu len nañu lu melni midi nga do jël xol jambur su boba na nga yenn xol jambur rendi ko amo foko faye khalatou fenn foko mana faye mam na ko def dal lu mam jël dedet tabaski day jall de
1: tenier fm 88.6
0: nga digi wona borom xarmi bu waxto joté inshallah borom xarmi lu mana ko jamu de leewul ba gis la kon yoyu ma tay baye xel yakamti mum taxaw war mbam bu del mum taxaw war mbam wolom jaay def ni marana nduma taxana num potit nun ko am buum ni ubbe marus batte bi ubbe marus ndank rek nun xolal yi fu bax bokki man tamu yakamti way nak li jekk moy andi ci nak mbirum yermane ak jappalante jappalante ci bir keur yi mo dess keur ku yewo ci keur tay mesor am soxna wala nga don mag muskalaf tebeski warna la tebeski yalla te ko ben jam tegal ko kenen dedet da nak bimu ko tegal nak da ci tegi boko mané kon boko mën wacc na la kon keur bu kenn jël yef yep lepp ba ko yëkëti ni ko yël ba ni takko ci loxum kenn mel na bag dedet borom keur gëna tebeski dedet ñepp or tebeski dem makka lay la nga gis jabari jamur ju fu baye ko dem makka baye fi borom keuram day joxe jopangul islam ben bi kon nga xamni kon yefi niko ñu mara gor no wara jigen ñeppal tabaski waye fi jamono tollu ak naqari jamono ak ren ji fi jamono tollu mana ay tay ñetti borom keur yu ne ci keur bokk ben nday bokk ben baye wala bokk ben baye c'est lepp mana don ben tamane ci duggal kene ko ñu bokul barna ci jigeen ño xamni ñu ngi sey ci keur bu ndeme ba yeb ñen ci rakki jeuker wala magi jeuker maam lu ci bare bare ci jeuker jeul te borom keur ba la li nga bokk say rak ba sa mag yalla tan la ci wursuk nga bokk ki nday ak bay ba nga bokk mom bay ya ko pek ay pexé ya ko gëna capable ci lijeenti li nga man mënuko man nga fexé ba mu xar ci taba te lu metti su boba japp na ni defar ko mu doon men xar ngeen bokko ko gis na lu ci nañ fi jamono tollu bu ko na meneem nak mo geun waye ku na meun dam wala fi xlan ni japp bop kum jaxako lamba son kang fi jamono tollu bar jox beug na lu waye lu beug meun na ne kon nañ dimbi lent ci bir keur yi ye ñetti goor ñi la ci bir keur gi yawo ci keur gi bokku keur gi bokku benn bir bokku wene wala ngeen bokku gene gaño menam xaram war ngeen ko meuna bokku ci kaw lan ci kaw nak budé ci walu diina nak dedet ci kaw new doolé ak ñaka man ñu rénd xaar mi fasalé ñep waye ban ci duggal ku ci bokul ko xam da ci commenter duggal su nañara bu nekk ci kër am Abdoulaye Samba Goro Ndjay ak Moussa Niass bokk ñi ci kër gi bokk nday ak bayina ci kër yow ci kër gi Moussa Niass don son nak waye upp ñu pexé upp ñu capable gënno li jënti yalla xap ko wërso ko xam joxnu ko jabaram man na dem ba ci biir diko wan sene jabar ñila wana xamé sa borom ko lako jënd ko xamé sa borom ko lako fay karay sa borom ko lako jënd bu solo doomi kene ke jël loxam dong añ ba paré rek teko ci karay rek nga deg mu gëdduko teggi solo ci karay way yeen da na yey de xam da la jom sa baye mu di karo nga jël sa lox diko tek ci karay jamu xam wax joni loolu ko gëna ñaaw ci demul lu banango ñet ci bokku nek baye nga xol lu xalé bi wala xalé bi nek la di ñogonal nal ko ci bi jeexna de muy joy nga ko la war de sabay wutip cieb sabay joxul dal sabay joxul dépense ngay nefi dal cieb yu ñaaw yi sa yoyu dañ ko di contrôler ci bir kër gi te gëna ko ci kër gi bokku ci kër gi xarmi ñew mu wonu ci kër mo jënd xarmi muy wana ci bir xarmi ma taxna ba tay ni xarim tebeski yi di ci bokul amul ciir xarmi amul ciir na xarmi bo fekke da nga yow da nga jënd xar am ñett jël ñett yoy bir kër gi wala ñen jabal ci bir kër gi jaba ju ne am na ndekele ko fedele kuy don ndek jigenam bu taxani tagop xarmi da ko jox sama ndeke bu yagale xarmi jeex ndax baaw bene diw munu ko joxum tank da ko jox tank yag na ko jox da ko jox ben tank ngok ñaara ni sama ndeke da ko jox tank ben tank ngok ñetteli sam ñëk na nga dox tank ñetta ngoo ñenta taxaw xarmi jana yow xam loolé ka jëmi ka saway yow amul tank tank bi dox nga ko kon xarum tebeski amul ay ciir yu ci génné xarmi yalla mo lu ko digal am nga ko jënd nga ko man nga ko man ci yéne wa kër gi yépp ci bi xarmi waye bëggale ne xarmi genn ci tankum jëkke baatu kuy fess deng mo ba nga joxal ma joxama saab geewal dedet faaruk lobe nadde ji gëna tegg bi kër no nga joxal ma gallo ba yépp mu ci xarmu tosi li amu ci xarmu xarmu tosi li ca moy rendiko boko rendé fess ko boko mëna rend sa bop mo gën boko mëna fess sa bop mo gën ba pare dag tek ci bol fekke ñetti borom keur ñoo bok xarmi ci keur gi ñepp bok keur gi di genn keur ñepp yene walé wol ñepp nu tew ndawul gaangi ni de xol lu ñu ko def li jëk moy nañ ci salxé lolu moy premier la ci dess nga dag tek xol li ngeen mëna jëfëndiko ci bi xam du yaq ndax bu ko sé ñor bo mu ko denc ay moto way yaq yaq mëna ci am waye waxe salaam xar gene ci tankum jeuk gene ci ciir yi ma wax dedet kray fessal xarmi sax don do sub geewal la so pare jeuk ci baam ne ko maramay baat bi nakane lolou am ci xarma lo meuna yekati ci xaliss dokko wala nga fay ko mu fessal la boy sarx dal ma nga ko jeur dal ma sarx la ma may la da fi jamana lu fa am ñoo xam ni bo ne waxe sarx dañi jappale len di xeb waye ngeen ko jël yobale der bi yobale baat bi yoyu mo am kon nu baye kon baye xel ci ne xarmi ndigal suñu borom la amul ay cieur yu ci ay waré garal yu ci genn yow mi jigen sey ci kër gi nak sanga to gusa añ fekk bi fa tomé sax ay nga ngaaw bol budé kër gu mag gu ngeen nekkan sab goro bu gor mi ngi dundu yone ko ñooñu dara taranga la bu dé so war bu gorom jigen bu ko tulen keur yone ko taranga jek na jaaruna bu dé sene kit yone ko ndamul taranga jek na jaaruna waye bu mu joge don ay ci xarmi don añ bo xam añu tobe rek la don lolu ko na sangoko lo meena nek taranga la yaqulu bari ak yegg la kon yoyu nañ ci baye xel bu baax li jëk may waxana ko émission bi passé ndimini te gi da ngay deg gaay naan ñi am doole ñi yalla may wërsek ndimini ñew doole yi waye ndimbal na ci fekk loxo borom ba to olof ja wax ni kat mbay ci sewu tank alquran andi ko ci lu leer lu gëna jige gëna yaay kon na ndimbi leen ci sun biir ndimbi ci biir kër gi fami ban nako alba sama yor talangam état ba dëkk ci 4ème wala 5ème amit talangam talay kilibam talay ay karkaram daara otom yalla deppal ko depp ko seug limu yor laaje ko ci joxolu ci bul ko ci mere xamna lako ci war defu ko ci bu ko ci mere bu fekke nak am nga way fuk laaj ko nak ngir sa dekk lolo wala mbok la nga ñaan ko wañul dara laaj mom ñaar rek am bo la am wala joxma la waaw wala de rek señ laaj bal bu top bul ko jaamu ci laaj bu ko sibor gan siboru ge lajal sa nga am sa probleme sa jafé jafé sa mbokum dekkono wala sa xarit wala sa wulal wala sa am jamm ngaram togom ni ko rent bu gina bëgn kuma jappal ci nangam kuma dimbi la nangam taxaw diko deglu yayi day bo reet ku bax ta xam tara gi ji yalla la ko jox sa jambar mayiluko sa doole mayiluko sofit mayiluko sa jom mayiluko wosugula yalla xepla ki lay laaj eppo ko jom appo ko fulu appo ko juddou way li neex yalla li la yalla dogal nga xol loko ma dimbele ngir yalla nga def ko tayal tax way rawta nak ñu bokk fay bi ku ci nek fay ba nga nek ak keur nga nek xam nga ki lim capable ëlim capable xam nga ki nga nek ci bir keur li man ak limun ku ci seen rawta ñi seen borom keur yi xam nañ seen borom keur lan man ak lan tele mo do ko doppel wax digeñu ci ñaman bokkup tek bo tege tegu tollu ci 150,000 wala 200,000 yekti lepp wala xolal ci xol xatan nga def addu yakko sa borom keur xamni xar mi nga baye xal ci ni xar mi ni wajal jeund bu doon xar mi di sa dom nga xam ñet ñu jotta digal li sama romum jigen waxina degina laaj ak sa borom keur moromum goram waxina degina laaj ak sa dom moromum domam ñet ñoo la jox ndigal yalla sa borom tup ko am xar tay yi kon naka nga wara def yeketu lam solo jox sa borom keur to boko defé nak bañ ko tek ca def ko para nak top cey wax lu ñaara ñaara wax and rek bu yagale mu yaq am ñu xamu sen lamagne non la fa ci taranga mu ko xul tay beul geden la ko wax waye su baba nga def ko ta bañ ko feñ ci añu kay ba bañ ko feñ ci lakku kay ba ak feñ li ne xal mu wala ne xal mi mako jënd dedet def ko ngir yalla mo xam awo ba yow la ko yalla na to mo xam ñaarel ba mo xam ñettel ba mo xam ñentel ba man yow la man nga dal gis nga sa borom keur ñewanta nga ko yeureum nga ko xam mi baye nga chamagne baye nga baye ta am nga dom ju gor ta ñaan nga yalla mu mag soxna am fay ko ko nga yëkëti ni ko diiw de señ bi ah kan waxtan tuddu ki dafa ñew man kat yoon na fa tek bo xam tegg na ko xama sa bëgg na ci jënté nak or wala bay wala xar wala nak nangam nangam yobbu ko mo xam timir jund mo xam ñeen fuk mo xam 300 ngeen tixéni ko li dekk ndax di ki man am xar waaw mako jaayante def ko ngir yalla nopi ci nak amul commentaire waye yepp ci digeñ ni bu ko defan tay ji fu tollu ko wax bala ma joye japp nga mag ngom probleme bu ndaw nuy la ñaw yow prof nga do gërem ñam ndaw xam nga do fat yow bo do am nañ do ko fatali ko bu do man la ngeen ci daw do tala señu de bu do man do tebeski de waaw waat yoy wala ci biir jota bi ci la ko wax bala tebeski ge japp ngi am probleme wa tay neex na wax ba kreem le ba ngay ruux sama xarma ñu fi dima le wayu non ma taxawula ci yow jëro dafa taranga xamoo taranga mbam nga xamoo gafaka yu sew yu bon yoy amul njariñ en tank du ko jëm ci sa kilifa ak sa borom keur ndax lu meuna mel rek mom la yalla bolen
1: di deglu ci FM 88.6
0: lan la mbokk yi fofu ben sanguk sa bu graw luma ta baye xelango luma di baye xelango keur gi mu fi nekké luy taral keur gi luy taral xaru keur kanam kanam gi keur gi lu koy jox ben xar kanam lu koy rafatal yi ñe ci keur gi yep dañ ci wara japp tabaski day jall ana dépasse facture courant saaku ciep ngelli café gi mburumi sukosi facture courant yi ordonnance li xassane ci biir lepp nga bako yeen ken han ben bi keur bi ko taxal sekkal ko niko fala fasa nga def nangam mata lele nga de gaay togn borom jabar yu bari yi ñam ñent jabar ablay sambu na ku mel ablay sambu dan khadiu yow ñaata xar nga wara jënd ñaata xar nga wara jënd xar men xar la men xar la neewunu jabar jo tak rayo ko xar dedet men xar la xati ko nga man ci ko nga man ko rek bu ko may rek way men xar la xar mo mel do men xar men da am ay melokan yu wara mel lu ci waxal da ne xar mu goor mo ci gën na mat sekk la mu don ami be jeen mo nu gënal mo ci gën lu wax waxuma mo nu gënal mo ci gën mum parta fenn mum soor mum laggi mum ben jafa jafa nama sekkri mi doon wer ya ak atiya la maram ci nu wol ko tebeske nan ko xol xayma ko mu mat ko womul xar mu goor xar mu jigen la laaj amo xar mu jigen wuti bayu goor wuti bayu goor amoko wuti bayu jigen naga gelem li ngoy ndare mu ne ba tegg de su jugu yi wa koñ ba ñafa neew doole gis aw nak wu bax wala gelem mon ko bokk lo ray ko fess ko sam ko ku ñek jëssam dem tabaski suba am nga ndawal nak am nga ndawal waye amugo tabaski am nga ndawal ndax dara ju tour jilan ci sax lañ ci tam waye nak na do aw melakan ba nak legui ba bokko leen ko tobas ge ñu bari da lay retan ta ban ci ño xam ñu ndeuk ba ndeuk ci rewma man day judona fa lu yag ba am fa man ñaar fi kat ben ben xar nga fay gis ñukoy tobas ge lepp lepp ay beelen tobas ge kon amma ci xam mat lay baye xel di andi wa di ko ta tabal di ko na farat muy jifi magña bennoga takoga bokku nday bokku bay bokku yene bokku pass pass tay dimbele li moy yefi jama nak metna tay jira alal gëna bari wursu gëna bari ne gañ gañaral waye tay la jama no gëna met tay la jama no gëna tar
2: ñeñe
0: fa jogu fi mbedon at mu ne nga deg ni est ce xar nam tay ji bo gene ci deug bi xol newuma xal amul de ndax man geustuma xar waye beregul de beregul yalla ñoo jamm nak ngit yi nga nan xol mu fess del rembat ak xar bo fa jaare dafa yarax xana nak do tele teru gi xana dina ci feñ ñaari fan tay rek la ñaari fan waye lu lepp rek ñu wakk ci yalla sun borom nangu ni yalla la ko jox mo la ko digal ñaan ko yalla boko ñaané yalla yalla mëna ko jaara ci do yalla la koy jox directement loxo amé amé amna kuko yalla mëna jaarale kuko yalla mëna jox ngir mu jaar sa loxo koko nak waxna ni bu ko siboru bu ko jaamu ni ko jaamu sa borom jidil sa ngor rek ak sa dal ak sa diñ ak ko mëna don ko nak ak ko ko mëna jox ak ko mëna don ko nak waaw ndax gina yalla nako diglé mo nopp légui yo wayfal ko ci man bo mo né defal bu mu bayil ko ñoo mëna gina ko mu nu bayyi ci la bok loolu yo mëna waye mu nu gën waxul nga mu nu ma rek tok crossé sax dédét da ngay jëm nak da ngay jëm ma ngi dégg ben xiss bo xam xuma leer na xuma leerul ñen day ñen amu kilifa mo ngi musa dajalé ñen ci ay bokki talibé wax leen nuyu si gnaw tawal tawaski ana ñamul xar nuyu ñu ngi ni mu ñu taw leen ne nopi jik la leen amu leen xar ngi leen mu ñu amu ñu yaakaru ñu ko fen ñu ko dedet tay bu ñu ko amé ñu fen fen ñu ko yaakaru ñu ko mëna fay ñu leen dem leen wacc na leen atta bu ga ba ngi non wacc na leen gennaw amu ñu ko te yaakaru ñu ko fen te bu ko lebe amu ñu ko mëna fay ji yene ko ko mu noppal la ngam jam am salam day gën waye dem ci dara ga janu xaram jambur wut ko la garantie ablay samb garantie la wala am sa xair ndjay wala bay mass jang fexé ba jox la xaram jambur nga japp ci bum gi yobbe dekk yew ngi teran jabot gi wax ni bi sangam di nga fay to tobe ko mum ko lebal ñaara ñaare lu toli bari bari bari bar bu lu diri diri deg tam xarit ga deret man na ga tam xarit ga di nga fay ngir waxante bis bo waxam ko me da ko wax mam ngir beug xerene rek ak bo jot ci xarmi way wërumul ci ga do ko doxé bis ba dik nga fess telephone wona nga tegg med yoy fa nga nan jaadu du fa jaar gana pala ba nga nek du fa tok heure yi nga te du ko teud heure yi ñu ci kër yi du ñu ci kër gi de laqato ko moytu fa say telephone ko lay set bu ñew dug ci kër gi assalamu alaykum bu solom ñu lo joge ne papa am ko lay set de nga ko kan la geus ko bam leer nañi bu dikam ni papa da gene nangam xol yoy tapale dug ci lo mënul rek njabot gi bu ñu dugul ci lo mënul soxna yi bu ñu dugul ci lo mënul xol lo man ak noko mëna nga def ko noné lolou kat mu yefi ma ñew nak ci bokki nga xamni yalla daf leena may taranga ubule buntu may len ay taranga nu am ñaanal suñu jambar je sama xel dem na ci mom cheikh baragay mom señ aliou mbake yalla nako yalla walek señ ali nako yalla xaraajan ci daraje cheikhul khadim quran dimbilé ci tabaski la ak lu tabaski quran fekk neew doole ko lompañ mu jappal la wallahi daaw ma gis daraje cheikhul khadim daru mariana gi bi neew subul tabaski mu taxaw gara otom barke cheikh amadou bamba dina ko fekki gis ko mu taxaw di ñay xar yu bari taxaw di joxe man ba ñewé fekk na man amna lu mo joxon ndax man fekk na joxnama way amna lu mo yëkkato joxan mako ci xaliss ñi mel non nak ginaa yalla ñu ñu fi yeexunu fi ay way bokk yi ku ci mëna dimbi def dawal yermane dimbi ni neew doore def ko alal nak kenn du ko yor nga jaxass borom na fala fasul yi nga ci def moy xol lam ci xalaat xol la ci yene ak lam ci nar daf ko yonu kenn ku ci yefuma moko mom ko mom sa mbam lo lekh ko koy waré way ñu ci te gass neew doore yi amma ci mbokk yo xamne ak jam ay do ay julit yalla yo xamni mënu tan la xon la tan ku len di xaar ngil jaalen di jox ngir no laaj la do len jox amunu ko bañunu ko mënunu ko nuko mënunu ko taxaw di laaj mënunu ko amñu ko mënu taxaw di laaj kon nan baye xel tay dimbali lo neew doore yi nga xamni neewnu doole ku jall dogal ko gis ko ci wet nga tanako ci abrok loko ma dibile 50 dahay katan nga def ko tel tax ndima nak amul li lay def ak li lay bayyi yow ni dibile wuro tam lu ni dibile bul xeb gis ma am bay Ousmane lo nga gis ko mu am teranga am rombu la man la jox 50,000 yekati ñaari juñu jox lako bul xeb lol la man li man def nako bu ko ci xass xolal ki li ma jox 10,000 francs ay ki mo sofay nangam bay ki la nak ak lim yor lu jexal lu ko yon ci lolou ak bu jexalu nak est ce que nga xam ñaata la yor yu melni yow ñu mara dimbali ñaata personne lu mat fukki nit ne ci ginaawam ku ci nek war la jox kon bu yeketé ñaari ñu jox la ngi ne ma la jox ma la ko dimbali teyeku dimbalit bëgg na ci nak téela lijeenti nit ki waye dara gënta ñaaw wax nit ki rendez-vous teyeku ci bërepp déposer ko jël sama numéro na la bolé diw mu tok dila xaar dem ban suba tawaski la wo mu na jot lolou dana war mu dila wo jot ba dokal duggu ci kër gi sen ci kër nga sen ko ci kër gi moy li nga xam neuro wax nga ko men neuro ko sen ko ci wéré wala nga sen ko ci li xew legi télévision yi xew legi ci bir kër yi mu djubla nga nan max neko neko ma fi yoy ñaawna waw ñett ca bami tel wax tel muñu gëna fat waw wax tel muñu gëna fat ñi dang ko tel dimbali tel ay yewni tel ko libéré sax ndibal la tel ko libéré ah señ bi kat xama li nga wax ni mom ah xama amana yene de defal la nangam waye fi jamana tol de xama doyna war ah xama de li nga wax degna ko de waye dal xama rañji de nangam nangam wax li nga man waye baxna degna la inshallah togal na la lijeenti lolou dara jël ko ci aduna lolou ñu ko def nan ko bayyi lolou amul jariñ waye ñi jox ni xébi nan bayyi xéb ko mu ban lay dimbali la lay dimbalé bul xéb ko mu meune def balay defal mom xeb waru lo warax ñax ni ku ni diini ku ne waro xaar fu la jaarale la lay dimbali rek jappati ni balen la jox kon na dimbali neew doore yi nan jappalante neew doore yi duma ko noppé di wax nak duma dem ba jotaay bi jeex mukk duma ko wax fi ñu tollu ni ah rawta nak xar yi nga xamni mi nga baye ko ci lenn ci kër kilifa yi magi cheikh yi jëm ci kër kilifa yi ke serigne ci man da da mel na ben way laaj daw laaj mako ci koor gënal mënu mako ci tontu dama na xal na xass ba gën ci rek dama laaj ni moy yeen seen dogu yi ngeen togu yeen ni yeen baye fal yi fu ngeen ko jëm man ko ko señ ba ñun koy jox man ko dama laaj ko wa señ ba lool la ko mëna wax ni daw mu laaj me ni ma tebe xarit parce que ma dégg ni señ Amdou Khalifa joxana ñaata xar la joxe xar yoy anam fu ne man ko dama laaj ko wa ko señ ba ñam koy jox yoy nak
2: Kenya FM
0: duma ci sori nak man abay fa la joxam xaram moma war fasna ko yeen mako me nako jox ka ko wara jox sab serign aw lol mom su borom dogal na muko mané dina ko def suma ko nako yene man su borom dogal na man sax day leer man nekuma ci baye fal yi nga xamni da yor men xar dem jox ko señ ba tok di muñ mom duma ko def ci aduna lol mom ko mo ban baye fal mo ko waye goga baye fal ndara ni yegugo mom wa papas yegugo ma ci man yorul men xar jox ko suñ bi di pesa ji li gay wax legi ni kom lu men xal jox ko suñ bi tanim jeri ndawal duma ko def de lu bax la nak mais lolou yifi lolou dug daanu ak ndof la parce que king koy jox woruma am xar jaxaluko famu jobe xalel am xar mangi fu fi mom mi ngi xal mi am xar mangi wuko panul xar yow fi mom tam famu jobe xalel ay xar mangi fu am men xane ko joxe di tok wala sax baye fal yego ko fu xagnan dama multi lo dama nak ah duma ko def le mom man wa men xada ko reni aw men xar ak xar xane xar ja feren ji mo amé nak am ñaar wala ma denc lo xam na ma man na ci jënd xar wala ma yëkëti sama kam tra kan def sama amulo dam to sama señ ngaaw digël la señ bi lañ nako ci la bok ci jabotam fa ma def ko ma jëm duma sétan mom xali mo ni bari man sama ko señ sama ko señ la ko dé la fa xari bari faw na ci duggu sama loxum don taw ñaar timé la ci def na ko ci def mu don ak bum wala ngoj mom na ci bok mom waaw kon yoy itam dama di baye xel yoy dama di baye xel xar yoyu nak mi ngi dem nuko sédélé way wax na ni xar yoyu nonu xamni kakoy jëf di cheikh ibrahima fall seigne touba la koy jëfël seigne touba diko nangu ngir jëfi cheikh rafal gi tay nak ci kaw suuf seigne muntaka moy seigne touba ñepp ko ko nangul mat nako seuk mbake tan nako yaga don seigne abdou khalifal moy cheikh rafal waye rakam yeb genn wal nga ku ci nek jëlum xar yekete ko sekk ay xar jël ko seigne muntaka seddel nak la ca bax takku ci yoon baran ci lo xam woor na ni seigne muntaka yeguko fekkewuko ñeur xare nak di tejeek diji ñoo xol na la neex daf ko xol ñali neex lu ko jox xar mi leen nga jox ko xam dooy ko dara ndax doy ko dara moy ki ñu am jëgum xar ko jël joxum xar kam jëgum xar jël jox ñugum xar am mel ci lu ko joxum xar lan la deug na xagne teranga yu sekk ci digënté nit dag la ngi teranga nit lool sama d'accord na digënté ministre may jox xar ma wala ku melni commanda wala police nangam nga xamni xamni taxawayam nga xamni la ko war moy sax digënté xagne kilifa gi lim sekk ak mom ngir nga digënté bi gëna ra tax loolu mom d'accord na loolu teranga la lo tanga la lo am problème mom la ci xalma ñum ci ministre ba jëm ci commandant bi jëm ci directeur bi mo xam directeur hôpital mo xam directeur sanal ak mo xam nga xam ñoy kilifa lañu xam am doomata ku ñu yor yow ngi ñu doon kilifa ak ada nga doon kilifa ak diiné teranga jëna jox war nga ko ne ko lima yalla defal limay ngoro mi ngi ni kay ba mo solla ci lolum am problème man da ko naaj lolum gaay koy critiquer bokuma ci waye yikiti xale jox ko xamni kang koy jox worna ma ni lan ko koy joxe amna ko wuyuk ngay ko jekiti dem yew ko jox ko nako xamni ki la ko jox tam ñoko wara jox xar yi bari na tan ko solo bari na limi bari ñuko bëgg ti yitu ko ñop xar yi kon nañ ci dawal yermana ak dibal waxna ba tayu dama ko la pedi wax xar yi du xar yu ni gere ken ci lu jëm ci tiaxan leela nga ngeus jigen juñ ko jox xam jox ko jox deur xar mi dara dir yank bu xessal ba xongu toy nek keur chamañam han wuru ko ni tabaski wuru ko dara wuru ko han mu dem nga jox ko xam mu dem jaay xam na ko te ko jesner balé man jesneru jambur ne ko dana fay xarma ci la yak xarma ngoy jox te lu ngeen sekk moy ngoro go sekk ci mo lo nga nap ko ba am lu ngeen sekk ngir ko ko géré diko joxe xam diko ko doxane xari sharafali ken diko doxane na leer ken diko foye ala li cheikh rafal ci seigne touba la jëm amma ci lo xam ko ci muntaka yeugul ba legi xol wax na ci xamay jamal seigne sari musa wax ben bis lo xam fatel kun waxan fa ni xari tabaki bokku na ci lako jaxal waw bokku na ci lako jaxal waw baba yi fi def mu ci pecco sukuri ko de xari melni tul ak malay han bam ko xé ñu bari xam bobu da mu ci xaw bobu bo petit ko bi ku lay wone ni mana to do ci dara lolo taxam doon wax aw fo na yagan fa na fi ñuni do bo do xol xari ni xari bari lim bi ngay deg ni nim bari ana fu ñum ana ñu ko dox niw dole bo ci gis mo am am xar te kesse mu taqa niw mamul de way bari wul niw mamul de ci roja lay wax ma ken yobu nak ndomba niw ma amul de way ñu niw la niw dole sax amunu jegg fa ak amun ak si jegg fa fane sele la xari manam ci xari ndax xari la ci may du tiaxan la tax nga am ci du tiaxan gina aw keen ngay am kër wo bu wala bulul man nga dem ba yegg fa nga wara jël xalmi do ci jot kon am ci ño xami pexé yoy ak capable bok agugun ci kon ci dawal limbal ak yermane serigne bi yeen man rek la fessé musul muntaka dimbilé la mo xam ci mom waxtu wi di wer wi fan yi da na nak leneen ci samay nit nu déplacer fi lu yeb kalando lu yeb auto wala taxi dem ñaaram fekko fa wala tipe mu defu taraga amna ci lo xam ñaaram la bobu jamana seigne moussa basirou mbake la yegg togo ak mom muy ko xal bari joxna lolu yag na ko def lolé ba légui ni yéna jojé fitu ak yéna ak ndimbal bobé dara dañu ci mom du maga nuk barka seigne touba lolu jëf jojé tay jël ko dak li mu don day wallahi amna nan ko don gëna léralé bu ko léré nañ xal yépp man na taxaw xolal listé ko jox ko wartu ba gëpp ndax lolo ko ñor lu bax rek moko ñor kon na yeen ci watam lako señ mam mor waxan rek yalla yalla ci mbolom dimbali te bo la ngi jup tay jubal ci dara jé señ touba lolo rek mam solo and bi lu bari rek ñi lay dar yalla ni yalla jubal te ni jubal yalla ni yalla do def jup tay jubal kon dimbilé nan ca nek tabaske ngi ñew jamana ji metti na tarna metti na kayena lol xar yombul xar mu ranjar fuk jine girom tay ñaar fuk girom ñet fane yere ma ko tole jar ko xam nak at mi yeb bo mané bo xolé lim ci am lepp moko calculé matu 300,000 ci wursuk ci lu mi am ci at mi bu may bëgg diggé bëgg jëna xam ñaar fuk jëni ciowoy bari mënu ko am bu ko lebe du fay ku xel ci wër ngolto ci wër dencho kemb go mëna jaay dencho bam mëna jaay wala fas fa mëna jaay wala sarel ba mëna jaay boko ci nat lepp xaram jambur nina ko fay fi tam xarit ciowoy bari way do ko fay kon yalla yalla sama borom defal xolum muñ ni amul yalla yalla defal xolum muñ mu meuna muñ waye ñu meuna dimbele nan dimbele ji ñi meuna jappale ji nan jappalente jappale gi nak waxna ko legi ci biir keur yi fa la wara tambale ci ci debel biir keur gi ñoo di kutti seen biir di gisante waxtan dama ko no pedi wax nek sama goor ci keur gi yow gona bu goor bi dem xottib jassener jënday dal 12000 francs jëndu montar jaar ci watukat bu wat la 2000 francs dem jëndu kap jëndu jiin jëndu ab bodi jënd telephone 100 fanere juni sama go bokko nday baye boy borom keur gi ngeen bokk yow ci keur gi xuma ba xam jëndum xar nga dem xottib jassener dem julli ci ba ñew sum jassener bi waxu xagna parfa 12000 francs wala 10000 wala 8000 waxu duggu sa ne genn am xar deew ci keur gi nga nana xar mi woro ko laaj
2: cieñex fm
0: laaj woro lo dede lo ci laaj le la ñor def nga ko jassener mo la ñor ak genn bi nga feexlo bu ba jege bu takku sané nga takku sa takku say montante baraye sa sa kam takku sa cien di jeg jeg takku sa montor jël sa casque do sa telephone deg lu la neex lolu mo la ñor lañum xar worul ko dina ci te ngoy ah grand bi dox ken dara waaw wa mer ana wa mer sama yaay waaw wala nga jabar grand waaw ki nday yow fatou yow saway da jënu xar saway mom nangam de ah man nga gis ko xar nangam waaw li mom plan la ad mer wax lu di wax wax ne beug wess avant la won avant julli yaangi dajale jassene de xuti dem ci terre bi wala fay xuti jassene 60000 wara fay 40000 lepp 200000 francs lan bok fu jot tak waji grand bi na ci keur gi di géré hein diso waxtano mom diso len mën waxan lu dam olof na yenen ko def joge ci na ko taala ci lay jek yoyep xan bok na ci xen dimbal gona ko jigen gi na ci bir keur gi mo xam am jegamar ku sey ba ñew na ci keur gi li yaxantu mo xam tabal lo sama saba li jaay dalam ba mu jaay bagasam yo xami man cey am dara xotte nga ba mu ris jëndub gëna faas jëfë lit ci lit ci ser yaq sa kanam lu gëna gëna fay nga ci 5000 defal ba ne ko ci ko jorol han ya ka ya ci nek ñu sekretariat tok ben jumur ben ki mesi rek bala juroobi dina bama do nga jëlo ko def barkale ko ci def ki tok di xol lolou bu gëna leer ci aduna xam sa ci am ñeena bako nek baye xam nga lim man xam lim tele am nga lo man japp ci waxna ko ci emission be passé don tam jooni wala ñaari jooni yëkkat am mala ko dimbalé waaw tatel ko joxe nak ndimbal day tel waye dem ministre bi nga do joxe li nga joxe ya nga bëgg tardé fan yi guddin tol ni tut tay di ñaari fan tay lu waye denc warna da di gaaw genn tay tay ak suba ci alxana aljuma lu waye yoddu ko dimbalé nit ki gaawal joxe ko lu ñum ci am xar la mu defé pexé pexé amul nak mu xol la man ak lam xam moko may jam may ko werig yaragam may ko xalamu dal bu do ki jala mo ne ci jam ak afi am ci lay nek su boba momi fula waye to bi ki jala kat jek jek ab communication dik joxo communication ko lako jox pel be mom mo andi sam ken na lako jox wala sere be nangam nangam lol day doyna war yaram dawna
2: cieñex fm
0: bi ngi ko teye sa wakir gep xamni xam mi nga fi andi won rend ko ci tebe ki mo tax na joxo communication dogo jom di lijeenti ah di do ko da jeul xaram jamba ci tebeske ko xama sire ba munta muñ tambare di taxas ko ak nan ki ño beugata nga paral yi dako jar ki da xama xol ci bopam bu xonon bopam day bu xonon bopam han xamni ah li ko dal manal ki nangam nak nat ko dal nan ki mo bon blay mo bon bonul de seni waji mo wax lo xamni defuko bonul ku ko xass togn ko alala mo moko mom amana pel ba sax wala sereel ba wala waji sax xarma momiko dako gaddo won rek nat jam par jafé jafé nak faaw nak mo wara jaaral mi jaaral ngir xolal yeneeku am jam ku ko xastoñ ko de ku ko xastoñ ko ngeen de pel ah dem na pel tok di waxtan négocier wa ki di ne la dox am xat tebes gi nga ray ko après yow boba legi mi ngi lay wo mun la jot nangam nangam après di lox nak waw legi yow li gëna gaaw bu la wañé fi nga tok do fi tok no def ni ko djoxdul tok ben place yow mom kuma defay ci xaram mom kuma defay day lijeenti ñeneen mais ñene lijeenti bobé ana ñoño nak afa lijeenti té la lijeenti won bobé ci bobé ñett ci bamé tél duggu ko genn taba taba bokki dajalé ko la waral xama xamal la ko lu wata xamal xamal dajal dajal aslaf jox ko waji ni ko li la mo fa dajé dimbilu ko yalla bisté bi dis nangam nangam nangam nangam loolu lu ko fi jar han lu ko fi jar yoy nañ ci baye xel bu baax mbokk yi xama fini ko teunk rek ah di su gëna soñé ci taxaway yi su ci xarmet boko amé ak fi xar ni xar séré ak fi jamono tollu nga bancé duggal ak yakamti waxna né nek ci koñ bi teud bëgg bëss nga yaw wodo su sar ben rek wo sa doom wala wodi ñu ko kan ray xarmi xar mom ci yon bala nga ko ray bala nga ko rendi donto julli jiwon ñu don ci jakka ji julli ji nga seen kene ko la ci lo meuna julli mbe sama nga lo ko ren xal jekereni imam du yon waaw du yon lol lan ci baye xel baxa bax ñaaral bi moy julli kay bi duma ko noppé dox sa suné nani baye xel ci ni bu julle ba noppi ñaari khutba day am bi arab la bi olof la way yeen imam yi nak jangaluma len war mi len edik rek ak labirante leleg am ño xam ci naaju lañu julle khutba bu yag bi manana jafé jafé am ño xam togu ci naaju yi dañu jog dugal ci bir kar gi wala dañu dem sen yoon am ño xam fu sen mel mom aw naaju ci togal kenn duma 10 minutes su baba nak di len sorale baxna ci nak gi len baye xel di gatal khutba bi teunk ko soñé waxu dem rendi xarmi nu guggele banantak dem seni ker rendi seni xar waye xey rek yaw rendi sam xar ah xama baxna de waye baye ba seen ku joge jakka jare yi bokona ci li orma sa digeunte ak ñi demal jakk ginaaw do mu jakk yaw la jël koor moy yeen julay jere gen jëf aflen sen loxata way fal ko am xar boko ñëlé yeeku ci ngambali bo ci amé juroomi témir wala junni baam fukki xar yo jaay am ci junni mu doon fukki junni bu yagale am baax bul xol féré metti tax nga bëgg yéeg xaram yéegu ko niw bo xamni day metti li de kit na ndawal ci biir yeen mané akuk selal ban ci ño xamni sama class gi amum xar gu diñ tolni bu ko manet dañ leen di jaaxal ndax amul fuñ ko yew ngir lan boy jobi ray lay menas ray mu ni ciopet mu ni ray mi dem ak melax ñoko raw sacc ci mom ñen ci ala musul mom day sacc ba ci daral yi dara gi dong da ngay yewam xar dong jënd ko yew ko te ko ne rek tegg ko ci loxoy leer ben way di la xol xam baye ba nga dem mu ni teel xal mi yewé ko ñanga deng xarmi wala mi nga yow xarmi ñanga naan ma dem te ñew ñoo so bayun xel ci lolay ngir ala xarmi fi la ko yewon fa sa tiati gunam fi guli ton tiati gunam lu tulum mala mom estay mom tiati gum mom lanen la mo do senegal boyo xol ba deug nga bëgg be gag da nga na est ce senegal ay julit lañu aw ndax jëf ju ñaaw ju fi am jëf ju ñaaw ji fi deg da nga ko lan deg bi ka nga leg te ci beut han nangam xara nga deg bëkk bi kër li duggu nañ fa soxi bali tal bali attaque ko gisam waji ñaata xalat yobul na xalep yobul ñep juroomi xalat fa yob yewam xar xey yew dem diko xontu dem pek xala xalma dem yoram dag gette ba yob xarma li lan la
2: ñeñex fm
0: ta wallahi ben kanaté defuko fi kenn ku baye ko pubangin wala kenn ku baye ko ca mess dik sa ci ay xara jambu yob amu fi jere ko sacc bo ci jappam tay ni ko nip tey ko fexama yoru maniko nak tey tik jarami yew ko tey ko ay way dimi ngi seigne touba lay wax bangir seigne babakar fi wala mam wala dimi ngi jëm mam alhadji malik fi dimi ngi jëm cheikh rafal ngi jëm seigne fallu dama joom rek nangam nangam li sacc bo ci japp boku den la ilaha illallah waw boku ne tepp am becc da ngi wi sama day la ilaha illallah ray ngam la ilaha illallah amadou fa place niya la bokk mi do melni waxtu ubi len bi day bëgg jot 15h ñen fukk simili jotna mbokk mu bëgg bokku ci jotaay bi rek da ngay tapé 88 628 337 ma ngi ko tambalé won ci ciolgo ci xuti ba yéré jambour yanu yéré yifi jambour ñuko bëtt ko bëna la jox ñawal say goné ba ñawal sa soxna ba ñawal sa bop ñu liga jallé koku motu la gis ñu jallu musul ku bax ki salam aleikum salam aleikum ajeet nday job galay da melni ya nday reso bi wa way leru de bana soxna nday job galay xama da melni suma jum mo do wote waaye da mel ni déggante bi dafa xaw a des ñu ngi siyaare alhaji gilaay sey sa borom kër di ko ñaanal jàmbaare si ma doon jobe ji yàlla jàggal ko fi lool te wéral ko siyaare sëñ cheikhum sa ma doon jobe waaye siyaare sëñ fallu ak sëñ ablahat di siyaare sëñ baara sëñ gili imam di ñaan sa borom jàggal ko fi lool te wéral ko ajatu na job gilaay 88 lo doon 628 337 daam jigal war yi ñu ngi lay siyaare baax sëñ daam jigal mu mag ñu ngi ko siyaare ahmad tindo di jigal ca mbaare mbir yàlla bàyyi alhaji ndiaye wa kanaqan Abdou Latif Diakhaté ñu ngi lay siyaré Aladji Mor Ndiaye Orel ñu ngi lay siyaré Aladji Pambay Aladji Ndiaga Ndiaye ak bokki nekk Madiana yépp ñu leen di siyaré ndokk te di leen jaajeufal baax di leen ñaanal fanu guddu ak wër gu yaram 88 la doon 628 1337 ci ngeen di jokko ak ñun jotnu nu mëna agalé di def ci émission bi ak yeen lepp nak mi jëm ci waataay yu tabaski
1: Nier FM 88.6
0: bu baax ki Salam alaikum. Wow. Ya na job gilay wow ya na job. Ndaysan da leru dafa leru li nga xama xana nga neku Touba. Xama day melni bay bon nga far couper rek da melni nga xof dafa leru. Da ngay far couper damay bañ mu yob crédit bi ta li nga xof du leru. Nga ngi dal diko jaajeufal bax. Sama nday job galay di wote fele ci njaxay aslam marsa seigne sirim seigne blat ñu ko fay siara baax siara bayima ndjay ndjay ci ndiané siara baye modou fatim jang ku baax fal baye bala jang wa ablay tay lu xaw tay
3: mang lay siara la ñaan jang
0: yalla nako yalla bokku nangu alhamdullilah
3: lay siara ci ci taw rek
0: jajeuf
3: ñaan jaar defal so ci jamm
0: amin barka seigne touba
3: amin
0: jeen tarkal wala wala waaw li tay da mel dafa dese leer mu joko kay bi bay balla jang ñu lay siara bax di la ndokel di siara sohna dawur ndjay aslem wala keur welé dawur sek siara khadim sek domum siara bokk yi ni baye xel fofu ku bax ki salam aleikum rahmatullah ku bax bismillah dejan xama sama technicien dina xol fofu inshallah ci degante bi mu gëna leer 88 le don 628 13 37 sa mbokk tayar ñu ngi leen di siar baax ñom señ cheikh mari musak ñom babakar bey baye fallu señ cheikhuna ku bax salam aleikum
4: wa aleikum salam
0: kogu
4: gore ndjay
0: waw
4: man la baye cheikh jeng
0: baye cheikh jeng
4: daralu bax da
0: baye cheikh fay wote
4: baye daralu bax
0: hein
4: na nga def
0: fay wote baye cheikh
4: man daralu bax da
0: baghdad baye cheikh jeng daralu baghdad
4: waw
0: wallahi wa baye cheikh jeng baye cheikh jeng rek baye mass baye cheikh jeng rek baye mass jeng maay sa mbakee jeng jeng ñu fi kay jeng amin ci barke seigne touba
2: yalla yalla yagal ta jeng
0: amin amin amin amin
4: amin lay beere rek do fotel rek de xamna ne patrol wala
0: deug
4: la amin da fa la jeng ci maax na ma wa ko ma jox la ma ah
0: ndaysan
4: ci goor ñara
0: yalla jëf xamna dafa melni do goto ko to leer lolou baye cheikh jang di wote daral baghdad ñu ko fay ziar bax diko ndokel ziar magam ju bax joju baye mass jang mohammedou saxar ndjay ñu ko ziar bax di ziaré sun bokku paline fofu di jaay ci xari fan fatlu ko sama jambar je seigne abou mbay yalla yalla xun borom xare ko aljana ku bax ki salam aleikum waw waw aljana nday aji nday jop ndey sa mari deg way deg deg tay neexul tay xama tay da wallahi wallahi deg la kay ndey sa salam aleikum mari deg mari deg waw
4: deg
0: ma ngi lay deg ma ngi lay deg ma ngi lay deg waw waye leerul de
4: leer kaw
0: no deug deug bi leerul de ñu fekk ni gën abla abla gënago gënago gënago gënago xama ñu ngi del du jéggal bu baax xama tay dafa melni sama bokk auditeur yi ma bëgg dégëntel ndax aji nday job gilaay mi mu baye gilaay sey sama yaa ju baax joju mi ngi woté waye taxul ma dégg limi wax baye cheikh jang mi da xawtan rek waye deggu limay wax waye baye balla jang limi waxi danaka degumako waye lu melni kon rek ñu ngi am mbekté ndax yeen xam ni jotaay bi seen jotaay la tay fonk ngeen ko te fulal ngeen ko wax nak dafa metti lu metti metti metti boko def rek yalla nak yalla dogal ñang ko xam nañ ko yalla nako deg buñ ko degge yalla nako bokku jëfé te yalla and ci gaw ci daraje cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasul melni xama rek
2: ci FM
0: xarané mbokk yi bu féké mëno dugg rek ñu dugg ci 88 37 ñen fukk ak ñett ci Ndiakhay waye ci Daralu Baghdad ci ay simili di 15h ñen di waxtu di 4h liko tay jot bëretul mu melni ñu ngi won ci tabaski rek ci taxaway waxna ni tayar bi ñawlu ak dencum ñaw da ñu roto bokul ak denculu andim ñaw bo xam bu ko day yag na tengo ko fa sama ñoo banki tayel ba rek dedet ay chaaxan la ñoo beer gina dekk ngi tayel bi jox mako jamono doy war féré na ci dafa ñu ram for monte fermeture nu ko ko jaay monte per nu ko ko jaay mo xam ku goor mo xam ku jigen nga dikku wa jox ma ñoo ñoo bi da xama da bëgg après nga jox ma ma jema lijeenti xaaliss mu jox la ko ci tegg bakkanam ak ngorom way walay defal ngor gem la ko joxe mum la wërsi mum la wo téléphone lepp mënta ñak bor mënta ñak waye ko lem na nga fay até borok fay fi ko fi gis day lepp waye ko lepp ko nak la nga lepp na nga am pass pass fay ko 88 628 13 37 bokku assalamu alaykum
4: Mama sabay mas jeng
0: bay mas jeng
4: mas jeng darul baghdad
0: bay mas darul baghdad
4: ah
0: ndaysan bay mas mu suñu bakk sonu lo bay mas jeng jambar
4: yalla yu guddu fan lay
0: amin jeng amin ci barke suñu tuwa
4: ma nga sant di ñaanal rek mo tor
0: wallahi yalla ko yalla nangu
4: Insha Allah, na fi ñew,
0: Insha Allah.
4: Jaajef jang,
0: tarkala jang. Amin ci barke señ ci wax xarafal. Amin barke borom Taif, amin. Deysan, baye mass jang. Talib señ Mbacke Mohamed nek ci daralu Baghdad, nek fi ci daralu Foras. Kuma yag dimbe legi ni, kuma yag taxaw. Kuma yaga defal tranga mom duma ko fatte muk mok melni soxna lay job gi lay mi duma len fatte amna bis jamono jattama lol bu dik beugum tuddu ci daralu forage gi fekk fi ma ndjay sek beugum xar fekk baye mass mom bima dikke lima beug mom yoruko waye mass ma ndjay sek yonal li beug desan kerek mo joxo rafat ne ko joxo joxo ku bax ki assalamu alaykum kubakh lolé kat bokku nissan kubakh ki salam alaykum lolé baye ma xuma ko fatte benne xana ni asgor budé fatte mo xam dama wax lélé ci sambir wax dama nan fatte bu la réré nga diko wo demal ko soxor fekk fa ko soxor ak moy fatte ko soxor lolou mako fatte dé kérok taxul ngeen xam min ma lol waye dang ko gis ko ci pet niko ki dé joko xalmi ta fekk bobu dama digam ban ko sna di xalmi jamono xuma jatt ma dem yoru mu mako jox da soobe tuddu mi mu ko jox ko demba legi mi fi ñew bu tass yaakaram jox ko waaw bu la feyul may fay barka baron duwa ku baax ki yaande yob xama tay yaande yob da soobe neexul soobe neexul motax duñu deggante ma yenté xama tay dafa am jafé jafé ci walu tinik yoyu duma koy faté waaw bay mass yoyu waaw yanday ay way ablay ki ko no degumako waxal man makru deg ci waaw xam nga sene degumako li wax xama rek mbok yi wote bay banu far jegal ma agal en soobe ci sama kaddu ah deguma len man deguma kenn fi deguma len ni wax dara la joxam lolou nan ko jema li jenti defal ko waaw mo melni kon nuy dara di sante bu bax bay ma dono jaar fofu ci talaga motax mo toge ci rojo bi mo la faté do mo don gor ndax fa nu jaar la lolou dang ko def barke cheikhul khadim waaw du melen faté man kuma mo xexal talaga rek du mala faté ñi de mëna ma xexam talaga mu xey wan ma gënaane mu fang waaw dool ma cioncham man duma fatte tan ko ko defal barke cheikhul khadim ñu ngi xare bay ñogu jang xare bay amar ndjay ci baghdad ndar xaxam ajeretu ndey job gi lay mi non la mel jëmu ju bax ki keur seen keur mi keur bay gi lay sey ñafa fe seen gat seen gatte tuddu ba bi seen yaay di ñew ci keur gi ñafa seen gatti waral wala gatti xarandu moy reer yi bacce tay yam ci budé goro mané matan borom amna mëno samp kër budé jigéna tay ji matano sey ku ci mami doomi mama dañ sey ju gor xamna mata tak jabar doom ji jigéne waxal mako matan sey mom ya nday mi ñi muñ ku baax ku goré ko xamna tara nga boné def sekk nako mom dama lan dem fess ba nopi mu yëkëti sa baat jox ma boba der amna lu muy jar ma lekkal ko ci der boba jar bi rek man na ca dépense wuma la ndawal gi dar bi ngay jaay man ca dépense reer ci mu defat yimu ci dama jox ceeb bu ñor ak ceeb bu ñorul lepp la ma daan jox yoy dama ko

0: kërëma sar ci M3 di jaajëfal soxna awa dem directeur école daara imam ndiara ca poroxaan yalla yalla sa borom samal nako ta aral nako ci daraje cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba tari alcorane bu mu fa amon mu won ma ma yoron micro central ba dimanche fala yendu ci dakar seigne assane sok touba kolaban ñu ko ñaan yalla sa borom fegeelu bopam te wiral ko ci daraje cheikhul khadim dimanche ji la pass rek ma ngi yendu ci seigne khadim mbake mu seigne mamadou dan mu seigne abdou hadou mu seigne mamadou jobbe ñu ngi koy siar bax di jaajeufal bax ak ndokel tam serigne koso cham ci garantu dara mo ci adjar ru xuje cyan suñu bañu bax ba borom petit collage borom jinjer ji jambar yi serigne bakka sonlo borom taif borom hay bay yalla yalla so borom samro
1: ta ala ci dara jinjer fm bakka 8.6
0: bala job du na faté moko waye mohamadou cissé 5 batiment baye touba jay talib serigne bakke maremu ñu ngi koy siar bax diko jaajeufal diko ñaanal fan gudd ban alcorane ji di ñaan sa borom barkel khalima gi ci daraje ku teddi daraje serigne jaro san jay di jaajeufal nañ ngeen bootu sun jaaro san jaay gep di la ñaanal fa nu gudd ak wër gëram mom sun tuba dama bool ak ñom to boole gëba sun tuba bool ak ñom nangu non ko nangu nako yalla dama fétélé ak ñom waye féténa ma ak ñom ñu ñaan ci daraje cheikhul khadim abdou khadir ndjay yalla sun borom yagal ko fi samal nako ta aral nako di nuyu sun mam cheikh ndjay di baral siara sun suwa fatim waye di siara sun bakkam sun tala sama xarit sama soppé di siara sun cheikh irada di siara sun mustafa ndjay mom sun bakke fasila waye siara mbolam njabor gi seigne cheikh ndjay khatar waye fatilun tam njabortu seigne soba jobbe ndjay ñu ko siara bax mi jité cheikh yi liggey bi ci daru khudus ñu ñaan yalla sa borom égalé ko jamm ci baraka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim rasul di jaajeufal bokk yi nga xam yépp ñu ngi top ci bir jotaay bi duñu bayyi xel waye ñu ndi bayyi xel mam seigne ndjay mom seigne aliou ndjay gédé ñu ko siara siara njabor seigne aliou ndjay gédé gep wa dayman seigne dayman ndjay ñu ngi ñaan yalla sama borom samal nako ta ar nako wa daru khadim du ne faté moko di jaajeufal kullu ko xamni wax ci tambe yaangi ñu baye xel ak fonu baye xel ñu la baye xel ci baye xel gogo melni xama kon sibili mujju rek dañ ci fatali ci walu julikay bi ndax japp na ni allah xama sa jamm la julli yaani ci yalla yu bëgg jamm ci barka cheikhul khadim sakku ci safor si daw ndank daw ndank lañ bëgg ko daw ndank amana nga dal ndank waye yegg fa nga jëm lañ wax dal mom amu ci ñariñ dal ci jamm nañu fex ba gor gorlu ci dawaleñ bi auto lumière da ca bax guddi auto ay pneu da ca bax saytu pneu yi xol frein yi xol en lumière yi xol sam ndox xol sa huile contrôle sa lepp lepp lo xamne auto bi dal da koy laaj nang ko ko def bu yoy nopi nak li am solo moy dawalen bi and ci yar and ci teggine and ci dal and ci nité lu cioli bari mana dawal mom mi ngi ag ci nité xamal li ngay dawal jekk te jeru ko fi daw ci pay payage bi di jël sa téléphone di filmer di jenab nan xolal li may daw duma sam rom goro gor wayge wargay ne xum nu wud organe yi yoyu dedet auto tubab bu ko ni tuddu ko non du wargay ne auto rek la auto la auto da am nak limite boko dawal waw ndax dawal bo daw da ngay souralé probu toj ak lo traverse pays bi lu nek man na jikiti traverse lu nek aw nak man na jikiti tobe fe wala mbam wala fas wala bay wala ne lim don pays ndax len sangal tol dekk bo xamni ak chamu man nga romb ak chamu ak chawa go xamni wala nga rabu magan go xamni beuy manal wara fe wala ab kalbun dekk jek traverse la yoy jenay suralay loxot auto ben loxo dawluko al hadji fallu makam seigne touba da waxani nik ni jak tacc tek yayi yor limu di dawlen lolou baye len ci xel auto parax parax ak jakamti yoruko baye xel ci ni tebeski gi dina jall magal gaangi ñew magal gi ñew ñi ñew day jall gene magal day ñew xana ñaan nga yalla fekk lepp yumul bo fekk lepp santal yalla fekk lepp nak yumul waye lepp boko fekk santal yalla la ci dole ko war nak ma ñewal ci duma ko noppé di wax ci bis julikaay eti nun nak khutba yi nan ko dafa rek do raja jant bi ablaye samba nga fi mi nga xaar khutba yi ñu koy xaar yalla ci lay bok jam ci barka cheikhul khadim ko jam khutba bo nu ko yone da nan ko jallale numéro bi ma len di jox muy sama numéro ma ngi koy fatte ndax sama sa ma sans téléphone numéro yu bare ma ñak ko ma perte ko kep ko yalla dogal nga bëgg ma jot am julli gome yone ba lo mu yone lo ma jappale ci xarmi wala pamoter bi waaw yef be

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza gadartu faza ansul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dëgg mané man ñu wax wax ji kon man may ñi ñi koy met li ni wax yi ñi koy dégg bam jàngal leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yëb
3: gannaaw neena yu si laqati man ahabba képp koo xam ne bëgg nga sama xasida bi dana la mën a àggale ca yàlla waxatuma la nga bëgg ko di ko jàng kon sag àgg ca yàlla bu ko nattable
4: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seytaan ida kataptu aw qaratu xelwala iblisu fawran ma aman taqawala saa bu ma bindee mbaa ma jàng iblis day daw num gën a gaañ
5: ci xasida yi rek ci xasida yi rek man ma la xam sëriñ bi ci xasida yi rek seen ku mën a bégale
6: ay nit ku baax ku yàlla nar a dimbale bu dégloo bëri sëriñ Touba ba jaral ko ca jooy boo nëgëtee yowal xiyaam fonga ñam yooyee giñ naa ne bu du teg tànk mukk sawara ndax day fay sawara am na benn xadis bu ko yónent bi wax nee na pënd bi nit ki di doxee jëm ca jàkka ja ak pëndëb xare nee na ak pëndëb sawara mënuñu ànd ak ñaar
1: lam tanhuni waswasatun aw lahu aw kadarun aw aafatun aw sahu
3: amul lenn loo xamee ne lii gannaaw alquran bu wéyee lu gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla muy xasaayati sëriñ Touba yi ndax mi ngi ko jukkee ci alquran jukkee ko ci lawxul mahfuz jukkee ko ci xadisu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
7: bokk na ci magal xasida mooy xasida day yëngal aras iza katabtu tazza ashrul baqi xasida day yëngal malaaka yi ñuy fett soo ko sàbbaal ni ko murid yi defe buñ dee dégg njàngu xasida wa sabbaxat malaa'iku tibaar haajat qasaidi quluuba ahli badrin wa saaraxu li xifzi ahli sëriñ bi nee na sama xasida yëngal na xoli ahlu badrin yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ni mu yëngali xoli yeneen malaaka ci sépp tax na ñu dikk taqoog man di ma sàmmal sama njaboot xasida moo gën a kawee lu dul alquran ak xadis lu dul alquran ak xadis rek xasida la gën a màgg sëriñ bi moo ko moo tax mu ne wa faaqat gayr alqurani wal xadis
5: da ngeen dund ci fàggulaale rek di jóbbaale xaas ngeen am fa ku ma tawfeex tawfeex ku bëgg sëñ Touba am waaye yéen xaas ngeen am.

Yeah.

Yalla yalla jabbar.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.

في شوري راولي.

0: مكة مدينة
1: إن الملك لمن كواه سوا
2: لا يمنعنا
1: كيف الله.

sohna nday ñi nga mom serigne sallu borom touba cesse djé.

0: Abdullah Hussein Sopo nga ci diwanu Port Jereje
1: Allah yamna

0: Kenya FM.
1: Toba. Mustafa, la khad badal. Kono dale.
2: Online des sahna ñaar 8h08h06h18h. Wallahi assalamu alaykum mbokk mi. Assalamu alaykum. Ndeysan mu jéggul ko bala kër dem di
1: Mustafa
2: Ndeysan mbokk mom lay tibal nako tuddi ko jéggelo bu wéré wéré xaraat ko ci ñaar 8h06h18h. Téléphone bi mom da nanagul ka fi Touba wala nan la fa démé non kémal la way doyna wal lol. Ndeysan assalamu alaykum mbokk mi. Waaw kay ndjay war wé yaatu Ndeysan deug la Ndeysan. Ah bismillah ala mo kepp na sey naw sen o ndeysan
1: Mustafa asika sitika badatika la boka wala
2: ndeysan diko jegalu bu baakha ba serigne ousmane ndjay la borom war we yaatu diko ñaanal mu ci gëna xew wala mbolem watu bangalen yep na ndeysan. Wallahi yalla sen jamm yag ñaar 8h06h18h. Assalamu alaykum mbokk mi.
3: Sonami
2: fal yaram
3: ma lay ziar ba
2: mang lay delo ziar wëra wër ndur
3: amna solo wa kumba
2: ndeysan jërëjëf
3: barkala bay xalu ndjay bi ak mohammed mara
2: aha
3: bay ak ñi fi jaar ñep balaaji bob
2: balaaji bob ndeysan
3: jamm bi te contente baaxa baax ndeysan
2: jërëjëf ndur
3: manam rajo bi mom kuy tewlu rek manam do meuna ñak wote
2: ndeysar jeureujeuf wallahi
3: mom mo da am solo
2: ndeysar jeureujeuf yaram ñen ci japp bu baax baax
3: content nañu bu baax baax content nañu
2: alhamdullilah yalla nabek tamit sax
3: ñoo jekkon duk da melni mu xawa ci waye
2: ndeysar
3: yow ñu del direct feñal suñu
2: yé wallahi ndeysar deug la
3: waaw suñu yé na xopon nañu mo nañ ci wax lu
2: yaatu
3: ci waru comme ni nga wax
2: ndeysar

0: mbokk soxna itam lepp luñ leen mën ta jox rek nañ koy dol nañ ko doylo mu ngi non
1: wursa ja
0: julit da ngay doylo rawatina taliban wax deug
1: yaa wursa ja sama
0: nit ku nek borom keur ga nga nek lamu man ak lamu manul xam nga
1: salu makana
0: wolis bul jita sa beug beug rek
1: xeyni am makana
0: ma beug tek sa kilifa lo xamante yow leer na la nañ ne sama sang bi kat li ma beug wa illa li makoy laaj amuko su boba indi nga ko problème
1: afati wursa ya wutara
0: lol warna meuna ñak
1: alaati ku fana
0: sam na jor fay sama animatrice bi yow da nga daw jor
1: alati
0: wala wataay julli beel tey mo la teñ wa nonu baxna ndeysa
1: wala ya sa

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: mi innaka
1: ndeysan jadi falna ko bubaha ba ko modi serigne modou fall mom serigne salih magado addo ci diwanu midi ñana ko tofe jena tay soori ko ñana la muccu gan xew
0: ana li wa
1: mbolen wa job askuti yep ra yalla sen jam yaago yen tayere munu leena ñak ci rew ñawi mom da wara suñ borom defal len tawfe janak tay si rek lepp ag si
0: jamm
1: ñu ko tamale ci bismillahir rahmanir rahim dal suñ modou ag yenon ci alhamdulillahir rabbil alamin
0: sindit di yalla
1: lepp andak tawfe ki ngeenel barke sayyidina muhammad
0: bi khalilika ibrahim
1: ay ci mbokk yi mu ngi nonu bu ñaar 8628 06 12
0: zalzalin khadirin wabi sahibin wa ismaila yalla wabi sulaymana no

0: ni suma bisin
1: Muhammad Ali Islam.

0: ndeysane
1: sallallahu alaihi wasallam.

0: jang xaftanu baye xadim ngey ma nga di wana salam di ñu baye sama bintu ngey mom serigne mbake mohammed jerege
1: himmin wala malin an nafsu qar
0: ay way waxtu wi dina halu sey mom serigne sal waxtu wa ngay waxu jëm ci jëf

0: barakallah akay djeglu jere jefati kon serigne aliou ndjay kon mbokki auditeur auditrice recedete all bi yep yene ngi deglu live test 3 mort sur 5 dañ doon joxe waxtu wi ndax ñun ñep am nañ digal lu wër ceng ci khadim al mustafa sun yakarte ak euleuk ne lepp lu ñuy def rek ba julli jot su ngant taxamut ludul julli julle ko gën lool leen doon joxe ngi fasiyene andat ak yeen fi ba juroom ñent waxtu ci lawi test 3 mort sur 5 moytul de nga sumbu bu ñëk bi yi nga xamne jot nañ koy jukki nga xamne bu ko ké tasté moy décortiku ko kenn ku nekk andi limu ci yok rek bu soobé yalla buñ ko bokké jëfé inshallah taala rek yalla da no defal ak mucc té mom la ñëpp bëgg mbolém fuuta ak liko war ñafay joggé té sosi ci réew mi ak ñi joggé fi té difa soy ak biti réew fu way mëna joggé té am yéné dem séti sa njabot té moy dundali sunna fofé yéné ji mom jenn la moy kenn ku nekk rek am ak mucc bañ lay téro gis la waye kenn ku nekk am ak mucc ba fa nga jëm nga gaf ak jamm bu ko defé bu soobé yalla leppay bax té lu yalla man la yalla yalla defal nuko ci barké cheikhul khadim kon mbokk yi nga déglu seen émission live test 3 mort sur 5 julli nañ ba nopi no subab ñaarel bi deng fiñ yota tollu ñepp bayyi ci xel rek té moy kondir té baña dawal dawal mom baxu té du massa bax bu ko défé rek kenn ku nekk japp né man dal suma défé ben fay ba accident am dafa melni lu yaq mako yaq té lolu wal iyas billahi dara jaruko kenn ku nekk moytu lolu kenn ku nekk japp né man dé buma kondiré baña dawal samonté ak lima yon sante té moytu lima yon ayé ba jamm def ñoyu kon lepp lu defaru mako defar té lool ndam la lo xamné conducteur bu nek warna ko wut yéena la jo xamné conducteur bu nek warna ko yéene moromam bu ko dé ñepp anano yéenenté ko bu ko défé rek bu nexé yalla jamm dé def ñoyu té bu xat damut rek day daadi bax lool té mom la ñepp bëgg wala bok ñi ëpp mom lay bëgg donte 100% yombut wa yaakar naay li ëpp ci ñi kondir ak ñi kondiral moy kenn ku ci nek ag ak jamm fu mu jëm lool nak lu yalla man la kon li ci sunu wërteef rek na nek ci rek teewulu yalla rek te nek ci rek mom dal bu kenn daqé bu kenn jëkënte bu kenn daqé dout événement bo xamné dañ ci jël ay luyas warut lu ñak nak lén ci ñi nga xamné dañoy ay métier lén ci commerçant yek lu ñak lén ci commerçante yi kon ñi yëngu ci yaxantu ci walu jigen ñi té am ay damar ak ñi nga xamné dañ am ay déplacement dal yo xamné fañu nekk di fa yëngo duñu fa défé julli ji dañu nek ci birami yaxanto nak ba dernier moment ñu ne nak adina du jeex wala jeexagu tay kon nan wacc buntu yi te dem nak seti bokk yi lolu lu bax la waye lu ñuy téle la di jaay di xol sa montar ak heure bi buñ fi jégué bala heure sangam nu hag ak yépp chaaxan la adina mu ni su ko jeexal yow dal fukki wéré ak ben ba tek ñaar fukki fan ak lu tek yaangi dul xey di am lay so wërseuk bu ngone nga delu ci kër yobbu lu lay so wërseuk bo démé ba ñetti fan yi nak ñëel la tejeul buntu yi li nga amon ñaanal mu am barké nga dé bokki ko ak njabot gi bu boba nak loolu bu lu doyut bu lu joxon adina yépp do taxam doy la ko loolu fo ñu xam loolu bu ko defé rek daldi jog fekk lima jotone wax biñuy dor wajal nañ daamari ba lepp lu ci wa def nañ ko lolou du meuna ñak ta ndax bama ne yëkëtil dem ci mécanicien bi ne yëkëtil cadre yi même ñi am ay similé ci lañ bokk ndax cadre yi moy lo jublu rek mo ñu yëkëti auto bi dal ba dootul al souf xol organique souf lepp li nga xane bi war ta meuna dem lolou nañ ko defar auto ku yoré auto ba exi fitel la nga xane bi lolou mo ci war mëno ko ci def auto ba bayiko fi te dugg ci auto yi bu la joxone adina du tax mu doy la su ko dée lolou bu amé radiateur yi ken waxali wuko ndax auto bu tang du sori waye wi di huile yi sans cartouche yi cartouche nak ñaar la bu gasoil bi waye cartouche huile bi lolou ñu na aironis bu yagge lol sans ko da ci bax ndax boko sans wul te yu bare bare ci salté yi ñeu doon wacc ci biir so doxé distance bu sori texte accélérateur sa tank te ko téggi man naam lamuy xëc ci gasoil wala essence du doy man naam ngay dox ba yag gis auto bi di kilikité moy muy xëc man na jur ay pan ndax bu xëc am lu jall bu dé carburateur ci ekoy am bu ci duggé man la andil yoonu yeex bu dé yi jël gasoil bu féké ni bi xëc na ba lén dugg ci biirit man na andi ay yeex yeex kon lool nak lepp dañ koy wadjal dem ci mécanicien yi ñu def ci la ca war bu ko dée bo jogé nga dox ndank rek auto bo jogé fiti jëm Touba lu yam rek ba nga tolok Bambé lu yam ba nga genn Ndiaram rek lu yam rek ba nga exi Ngaab rek lu yam ba ngay dugg Touba rek sa bo xolé gis ne li nga wan ginnaw mo upp li nga déssé ñi nga andal senam xel day gëna dal waye yow mi yor auto bi tam sam xel day gëna dal ak fu way mëna joggé waye bëgg événement bi ñëw nga yor taxi bo xamne ñoobeen nga xamne ñoobeen bo xamne bi mom day jup tabaski kenn du ko mëna merlo nga yaakar re man nga bub lepp lool du yomb do xalé ay luyas ak diko kimilek auto yi nga xamne ma duma tuddu seeni tour je yu bari ñu diko def ma wéet féla ak yu wax yu ñak faydo yo xamni du dara ñu jël auto yi diko jox goné yi diko dako foyé alors jël ci ma waxtu sax dana la jël sék dana len tu 8 fé dana li ni dana li yoyu nañ ko moytu yoyu auto ku bëgg bopam war ci dugg nañ ko bay nañ bay chaxan yi di and ak ñi nga xamne ay mukallaf lañ ndax auto mo mukallaf ko wara ko ndir bu ñe mukallaf nak bo ci sun baye ak mam yi daan wax mukallaf dañ ne xel du japp yar waye mukallaf xelam dana japp ñaar fima baho lima fi baye ak fama jëm luma fay fek fa nga jëm bo fu agut dana am lu manki lol ci yow waye li nga fi baye bo agut fa nga jëm dana bari lol lu manki ci ñom ak yow mi nga xamne doñ na la seenu te gisatuñ la boko de bolé rek inshallah ci ndank rek ci ngay nek fo toll da ngay kondir way do dawal ñu moytu ci sars baxut dem ba am ñu la arrêté sohor bi wala ba nga ñew amna apprenti xamna ñi mu ñew tepp rek di ci sars day ñew da auto bi fess na de ndax da nga am ño xé da nga déssi ñett place wala ñent seen mbolo ci kanam ñu arrêté la nga droite amna sofor yo xamne ñu nan ñoy feug table de bord bi xet wo apprenti bu mu ñew waye nañ yek bu dé apprenti bo ku la bëgg la té bëgg lu bax na gëri ah auto bi fess na dé yabal client yi ta bo yabé joxé bo yewut joxé kaddu ko gëna bon ab sofor wu ko gëni ci gëmiñum yab ba nit ñi taxaw ñi lay arrêté da yéxal aw yoon waye day daladil xel fo tollu ñu arrêté la nga taxaw amna yo xamna ko waye ri duñ ko mëna lijeenti fo taxaw wacc dem li la doon jox nga xamna da nak bala nga yag lepp dang koy sam ci yoon wi nga xamna waru la kang koy jox bam baye la lolu waru ko té lola moy ci tané waye bu dé ba lenen xew su boba lolu yépp day mansukh yoy yépp day naw day tabbi geej ndax auto bu accident amé nga fekk nga ci sars lor nga sa bop lor nga ñinga andal lol ñu ci baye xel bo yewé ba mu fess bayil ñi ci dess yeb bañu fess événement buy ñew te nit ñi tok ne demuma ndax dama amul auto dootu am ci adina Sénégal gi bu dé jamm nga fi am té jamm la ñepp ñaan loolit nañ ko xam bo fessé rek tejeul sey buntu dox baña taxaw lo seen ag ci ak jamm bo ak yagge da nga am la nga bëgg te ñepp daanu mëna julli ci jamm waye dañu mëna ñew ci jamm auto manké tut mënatu la nek auto légui xawma luy manki waye auto mom bokku ci auto mom légui manké tut lool nak bu ko défé lay bon kay moy yor sa auto defo ci entretien amo genn waccay wo ci def vraiment ba jog nak tolo gok te ngi sax pan wala ngay dem romba go 50 pan wala nga jaar ni ci la touba romba go chambox pan wala tolo go mbour 3 pan ak yoyu nga xamne auto yeey wara ñu di la xettali da ngeen dut bok sax yoon wu ngeen di jaar ndax bu de ila touba la kay ñew touba lay joy jëm ci dakar amna auto yo bo fi pané du mëna dimi tour ñew di la fa fekk ndax sax dana ko nangu ak yoyem nga diko nat na ma di moy dox ba dox tuuma rek dana son way dana sonal ñima yeb bu ko defé ñepp anano rek baye xel ci lu mel nonu bu ko defé fa tabarakallah jamay def ñoy yu ñepp daanu julé jam te xaddu dam njaato
1: la jey amate sa lu lay tay ni nga ko waxe rek ci ci sax ci bek ci so for ci tit sek ñepp ci ñi ñok fi andi ci for bi tit bi ak tak der gi xamne lu ko rom mu bayiko mu jall ak apprenti bu tit bi ñet ñi ak client bu deuguer bop bi nga xamne yeur na xamna auto bi fess na ñaan auto du fess auto day fess de day yam number lañ ko bindal number de place la wara yam bu ci yame auto bi fess na waye di bunti bu kenn mënu te tej bunti bi six sart la nga delu sa pneu baaxut nga dol air banké def mu six sartat nga six sart nit ñi six sart de bagage bu ñet six sart yo boole tégalé dañ koy def alaaje yépp té loolu musiba lay jur tax bu pëna ba tojé rek geey dana am té bu jey amé nak fekk na ñu la ndogal li koy faral di wax rek lim waxtu di ci raxalé ci yalla té waye wër de ko ne mum buñ ko défé ni ko yalla waxé loolu jey mënd ci abagnay buñ yabon lu yam baña six sart tej buntu ye daw ndank mainte distance ku ci pa droité ndax fa ni ci ginaaw rek amna minicar cabio bu pat dafa daw ba dugg ci ñetti nit ñak seen bakkan kon wax deug yalla bo pané alaaje auto di jek jek pat brusquement wana la di say wi waccel tele bi bam jeex nga tek sa tere en nga rouge waye pana la auto ci digital bi ñetti fan wax deug yalla man dama ragal ni comme nit ñi sayto auto bi di xol ko bu pat ñu arnaga la lonk la yobul la la fay 30 bi mais route national 1 yetam yi nga xamne ñom lañ ñun mom lañ momal suñu bop dañ ko war di saytu ndax ci rew mi lañ bokk auto bu pan bu nañu lonk ko yobbu ko ba ben sen garage ci popu ta faylo la comme niñi faylo yobbu la ko ba ci dekk bu mu jëm da ragal na ko buñ ko don def kon yeen accident yi auto bu pan ñetti fan nek ci corrupteur yi ba auto di ci dugg ay jey di ci am itam lolu tam dana fi jeex ta wala wañu ko fi bañe te bañe bari xamne bo pané bala ma une heure de temps ñu fekk la fa wacce la tele bi bam jeex tak tak fay tere engru kep kuñ fekk nga tek am ngeer wala pena ci tele bi fekkone ne tek nañ la daan yu ser yaakar na diyan ay daan yu metti rek mo koy dindi amul german amul intervention diw ñaanal na mo ba tax dedet na fay kum mana doon muy transport bi muy particulier bi me kep ko tek ci tele bi di dawal rek nga def accident yo xamne ñepp xamne ne li ma tay nga ko defé nañ la tek daan ñu wara tek ñepp rek bu ko defé rek li moy tax ñepp mëna jaar yoon mëna baña moytu accident yi ñi def waye auto bo mu téré engarul amul kirij amul secours auto bi pan do ma dem yépp wara dem seen dëkk wara julli ji amo kula abul ngay xax kula romb nga arrêté.

0: dëkk bi bo ci dé daw sax alaaje dañ la téré nga soxalé ndax karra bi wërna la yow amana pan man nga ko soxalé gis nga dëkk bi ni mal pakh kessa la wa pakh kessa la mu dal ci mbax rutil ba pakh wala karra ba pakh man na la andil jeye ndax xamoo man na braaké jëm djublu benen côté fekk auto di ñew mu dal sa kaw mu andi accident kon nak auto lu ci pan dang ko wara défar wax deug yalla ñom itam bu nga xamé na tali bi da nga fayé ko nit ñi imp ñu wara fay yépp droit de sédement assurance dara manki wut tali bi wurt am am pax bay ru dindi ru tali bi jabru li moy yoon dara warut yaqku ci tali bi wala lu ci yaqku tay bu suwa ñu défar ko gis nga yoonu ndiaré mi bo jaaré li ci nekk ci pax mom la gëna min han xambal bambay beut nga yag Touba garab yi amna yo xamne dañuy sekk bay aksi ci kaw tali bi tat bu nawet ñewé ngelaw wal ko mu daanu ci tali bi man nga daw ba dugg ci muy jéyé ñone chauffeur bi la kon nak lén li état wara mom té war ko dindi nako défar wax nga né xatna ci digënté bi défar fi pégg tali yi ak dindi garab yi ak lolu xajif way nañ ci bayyi xel ta xamné nawet te gi jégasi ta bu nawet bi xasse ñew doto mëna défar pax yu yaq yi doto mëna défar dara kon alaaje yi nañ gor gorlu ta samanté rek li kenn ku ne ak ba nga yoro sa morom nga defar ko te client yi tam gor gorlu xamne sen bagage yi reer ak lepp ci sen erreur yenn la ndax auto boy dug jël sa marker nga bind sa téléphone ak sa tour bo faté auto bu man la woné la sa bagage bi kat mi ngi ci man bo ñewé bërepp sangam wala mo bayil ko bërepp sangam dana feñ ndax boba horaire dootu am auto bu fess dem horaire amatut horaire kontatut kon nak kenn ku ne ne xammi kuy bagage tam te ku ci xol auto mu fess nga bayyi xaar ben alaaje
1: barakallah amna solo lol kon mbokki auditeur yi ak auditrice yi yeen wa groupe manuel bi yep ñoo ngi leen di nuyuwaat xamna ne yeen nga deglu seen émission bi di la vitesse 3 mort sur 5 moytul ak client yi client yi mu nek lo xamne ñun ñep no koy bokk jeriño te moy mbedd mi ama non baye bo xamne yalla da dogal mu jitu ji yalla yalla defal ko dogal bu yiw ci jamono yi nga xamne ben radio rek lañ am bokku ko dun ñep muy baye Bobakar Ndiayande ni la ko daan defé da na wax ne isa set de la route attention yeen ñi jëfëndiko mbedd mi moytu len kon yoon yi amul kenn ko xamne dang koy jëfëndiko te moytu waru la moytu nak moy fagandiko rek bo fagandiko li ci ëpp li lay bet du bari ay bu fekke fagandiko dara ne ci dëkk bi te woorna la yow yaangi fasiyene julli ji Touba wala Thiès wala Louga wala Tiwawan wala sa auto bi defo ko ben entretien ci dëkk bi di daw ba ben waxtu wi nga wo sa ki ngay andal bo jëmé boori Thiès ak lako wër nga daan na nañ yeb Thiès dem jotna ndax faawuma jënd xar ci yoon wi ben yakamti nga te warut yam nga ño xamne yakamti nañ te ñoño la tané ndax ñom buñ duggé jël seeni koppar jox leen bu leen nexé wër seen ak wét yow mi leen bëgg yobbu nak bëgg li jënt sa mbiri bop ci yoon wi lu ci doli ko bo leen tardalé rek ya togn sa bop way leen togn te day am dawal ba tollu fenn nga taxaw ne dukku dukku waxalem xar jël acc sa wata di dem dalay jural yakamti go xamne lu ci am ay fay ci sa kër manana yow ya ko def sa bop kon bu de njobeen yi la nañi téla yonne bokk yi len nekkal ci dëkk ba ñu top ti len lu mel nonu ba nga xane bu ñi dem day nekk à l'aise nga xane bo de won ba ag fekk ñu julli ji itam te nga wacc ñi nga yeb kenn ku nekk ci sagom mu jëli bagasam dem kërëm ci jamm ak salam yow bo julli ji wut itam yaangi doon julli waye bo bëggee napp yaari jaar day metti yooyu nan ko moyu te loolu baaxut ndax li nu ñaan daal te mooy li kilifa yi ñaan mooy xat bu mu damm na ñëpp àgg ak jàmm fa ñu jëm na ñëpp yéegandoo yéegi sax ni muy xaw a amee tuuti ay pëcc xoo ndax bu dee njëbeen yi dañuy bañ a tardé tax ñuy jéem a boobu xoloo jéem a yéeg waaye bu ñu àggee ca wàcc ga nañu wàcc ndànk benn par benn ñëpp wàccandoo bu loolo amee nag fekk yow mi conducteur bi kenn ku yëgoon ku day jël nay koppram jox la loo ko defal la muy mu àgg ak jàmm bu wàcc ak jàmm rek tas nga yaakaaram lolou

0: nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Ñëwaat ci benn sumb boo xam ne kon waxtoo jot na, kon dañuy ànd ak ñi bokk yàgg bokkal émission bi door a dugg ci sumb bi nga xam ne mooy sumbam ñetteel bi. Kon mbokk yi yéen a ngi déglu seen émission La Vitesse 3 mort sur 5 moytul. Nii lay amee seen rosé de tel rek àllarba bu jot, bu juróom ñaar waxtu jotee jàpp juróom-ñeenti waxtu agsi nan fi nga xam ne fi lañ war a yaatale jataay bi bokk ak yéen. Kon mën ngeen a jaar yéen ñëpp Louga ak li ko wër, Touba ak li ko wër, Dakaru ak li ko wër, biti réew àddina war ngal këpp. Ngeen jaar ci 88 628 06 18. Noo ngi ci waajtaayu julli yi, ñoo ngi ci waajtaayu daamar yi, ñoo ngi kenn ku nekk am na yéene mooy koo xar xolam da nga cay fekk mu bëgg a julli ci njabootam ak jàmm ak salaam. Kon loolu waajtaay wi ci njëkk mooy vraiment conducteurs yi, transporteurs yi nga xam ne ñoom itam ci lañu bokk, nañu nangoo réparé oto yi, bàyyi sufóor yi ñu réparé ji oto yi. Waaye loolu sufóor yi nañ ko defal nga ne demal julli ji ba dikk. Am na ñeen ñoo xam ne boo waxee wax ni eh kon bàyyi fi oto bi bàyyi, yow kon sa oto daa yàqu, defaroo ko ba julli gi ñëw, yooyu aw ma ko, bu dee loolu bàyyi fi oto bi. Bu dee yenn safaari yee bu ko dee moo tax dañ la koy nëbbu bien que bëgg a yóbbu oto bi. Muy jur ay jiyee ci yoon loolu dara jëwul, kon nan ko moytu. Su ko dee kon ñu ngi woo ñëpp rek sëñ Babacar Sarr, mën ngeen a jaar ci 88 628 06 18. Ñoom Baye Fall Dionne, ñoom Ndiaye Touba Gueul Tappé, ñoom Djibi Ngom Djibi Ndour, ñoom Serigne Ndiaye Assane Ndiaye, ñoom Mam Gor Mboub, Sëñ Abdoulaye Yadd, Baye Ndongolo ca parcelle ak Bokki Touba yépp rek. Kon xam naa ne am na ku jaar ci 88 628 06 18. Allo,
1: salaamaaleykum.
0: Salaam.
1: Jam
0: lay delloo siyaar.
1: Jaxe yàlla na mu seen sa dool ñu jàmm.
0: Ah, sunu yaay.
1: Sunu yaay yaay ñoo ngi jéggalu de gëj a jokkoo di.
0: Ah, xam nan ne amoo jot.
1: Tey rek waaye.
0: Da ngaa baax rek, xam nan ko de.
1: Wér a wér a wér.
0: Wallaay xam nan ko. Dëgg la.
1: Ginnaaw bu nu santee yàlla.
0: Dëgg la.
1: Yéen sant seen taxawaay bu rafet, di leen ñaanal yàlla jàmm.
0: Amiin amiin.
1: Ndiaye Touba salaamaaleykum. Sëñ Aliou.
0: Dëgg la.
1: Tubarkàlla di siyaar sama sang bu tedd bi sëñ ñu tax.
0: Dëgg la.
1: Ku wér bi yokk mën bi.
0: Wallaahi.
1: Di siyaar ak a ñaanal sëriñ Cheikh Mbakam sëriñ Aliou.
0: Amin amin.
1: Dal ko siyaar bi ci maam ci sa diine yëpp bàyyiwoon.
0: Wallaay sekk wér na.
1: Siyaar na fu mu bàyyi baal la jëng bàyyi
0: sàmm. Wallaay dëgg la.
1: Sëñ Ibrahima jëng.
0: Dëgg la Madiane.
1: Tubarkàlla.
0: Tubarkàlla sekk.
1: Jënd. Sëñ xaat sëñ Simaan.
0: Boole
1: siyaar yooyu yëpp yëpp ak seen loxo si ay.
0: Dëgg la.
1: Am ñeneen ñu war a ñëw.
0: Wallaay sëkk.
1: Ñëw nag ba Louga maam ko nga fay. Tayum Safa Mbaw siyaar baa nga bokk.
0: Dëgg la.
1: Ñëw nag ba Ndakaaru ba Alhaji Bokk. Siyaar baa nga bokk.
0: Dëgg la.
1: Di ñaan nag jàmm.
0: Amiin.
1: Di la jàmm sërma la jàmm di ñaan jàmm. Jàmm moom ci dëgg bu xaj.
0: Dëgg la.
1: Yàlla muy borom jàmm. Man nga
0: jàmm.
1: Sunu borom yàlla nag nga doon jàmm.
0: Amiin.
1: Yaxina bi Moustapha.
0: Amiin.
1: Barke ma Serigne Touba Khadimal Moustapha.
0: Man
1: Serigne ma Fallam.
0: Ak sa.
1: Ànd ak mujjule daw xeex kërëgub àll yàlla nga ko suñu borom.
0: Jërëjëf.
1: Kër muy àll.
0: Ak a baax.
1: Ndax du la lépp xaj.
0: Dëgg la. Ah, kasa.
2: Merci.
0: barakallahu fiki sunu yaay tey yaay radio bi bu ñaané rek xol yépp sedd waye xel yépp dal amin ya rabbi jere jëf ki moy yaay radio bi te moy sunu yaay nun ñepp yalla nako yalla fay ci barke cheikhul khadim aha jere jëf 88 628 0618 allo alaykum salam mbake bari seigne cheikh mbodj nang lay siaré
2: seigne cheikh
0: sante yalla sante la
2: mbodj te di la ko ñaanal bu baax
1: man dama ngi di do rew ma ngi dama suñu ku bay sangu ci ni da way dama tolante bi def jot rek mané na len bo dama sang
0: ah wa ya baax way
1: baye legi ci jamm rek
2: te di la ko ñaanal
1: di len ñaanal bu baaxa baaxa baax rek
0: alhamdulillah
2: mbodj
1: te di len ñaanal rek xamna di ngeen di wax mom dede wax ni rek xamna man de sama ñaan suñu ma ma ngi sama xel ak ci
2: la wala
0: taka sa
1: xamna di ngeen di do ni ngi rek ngeen di def
0: deug la
1: ma ngi siaré wa groupe manuel yépp ma ngi ni siaré bu Touba sempr ak Dakar
0: wallahi mbodj wer la
1: Dakar yu nek Touba yépp ma ngi siaré wa Mariane ni seigne Ibrahima seigne Mari Sama ñow wa ma ci digal yépp ma ngi ni siaré di ñaan dar ki ñay manam sabor sama bok sabori yermade ci tawsi ni rek waaw te xamne manam yermade gi mom teew te ko waxante rek yobbu ko fa nga waxta samonté ak bagatam bam jot
0: deug la
1: waaw ay nit siaré bu baaxa baaxa baax
0: jërëjëf di siar bu baaxa baax
1: sun yalla jong ñom ay fay fay ngom ñom sun yalla du ngeen ñom yépp ma ngi nit siaré
2: lay deug ni de
1: wa sun xaalu ya na fi yag te leen
0: amin ngel way
1: ñom bay mam job bay bay balla jëng ñom yépp ci ëblaat an na féré bay sam ñen ter ñang
2: bay balla jëng
1: salam waaw ma ngi siaré ñepp
0: deug la
1: ya na ñeenam jam
2: amin
0: way yalla nañu ko yalla boole boocc barakallahu fiik aka bax aha jerejeuf seigne cheikh mbodj momit yalla ko yalla fay kenn la bolewul darak dar yi tol bek liggey bi
2: dedet
0: ma sha Allah kon 88 ngeen def 628 0618 kenn ku nek doli moromam bu ko dewe rek fatabarakallahu 88 628 0618 allo mbake bari
3: allah djay mom seigne ma sam mbake
0: ah way beug seigne modou mousa mbake baye laaji magat ba
3: seigne modou mousa do moy wote fi ci raxtal lo feray
0: lol kay werna billahi
3: wa sama na djibi ñang mi ngi lay deglu
0: han
3: sama na lay djibi ñang
0: ah djibi ñang
3: waw taw seigne cheikh roqay
0: ah koku baxna
3: wa mi ngi lay deglu mi ngi lay deglu baax ak ku wax jogo may fay
0: wax nga deug
3: mom talib ab daru salam la
0: aka sa
3: ak imam sis mo ñu jité fi ci jakk
0: sétal li rek
3: ak mam ko ci le
0: waw
3: babakar gay nak mom ab sabor lu
0: han
3: ak imam ndari touré
0: deug la
3: wax ci jotté dal ma len di dalal rek ñom ñep ñi deug
0: sétal li rek
3: baye dal li ma joxate moy
0: waw
3: ku bëgg tam ci jamm ñew ci jamm
0: han
3: waxal imam sallahu fi tekk bëgg jëm rek
0: rek
3: wala bokk suba nga nga ubbi sa auto nak bismillah ar-rahman ar-rahim khala rajilan ya khafa
0: waw
3: chof ko def ko fi ngay tok
0: khala rajilan ya khafa
3: ah bismillah ar-rahman ar-rahim khala rajilan ya khafa da ngay chof tout souf def ko fi ngay tok dama jam ñoo jam
0: rek setal li rek la ila
3: ma ngoy baxi sefer yeb
0: waw way nako ñepp deg
3: ñaanal señ aliou mbake suñu señ jall ko yalla may fa ñu duwat ak wër
2: amin
0: ba amin ba
3: ñu ñay ci waasam waajo ñu ko dama wo nak
2: bay magal
3: bay magal ni señ modou sadel ak
2: aka sa magal na la de
3: ah boko
2: deme do ko reñu way dañ lay
0: nak ak sa
3: na do ñu après na ñu
2: da namu nañ la de ak sa ya
0: insha Allah
3: waaw ñu ñu ñu ci ara bax
2: waaw
0: baraka
2: yag fi te wër lool yow itam
3: waaw baye
0: mbake
3: man dal am lo bëggon nga waat gis nga west foar
0: west foar
3: sandre may dal teli bobu ñu tedd di jaar nit ñi ci yoonu suufi dal man na ñak
0: wax deug yalla
3: bo joge teli walis
0: waaw
3: comme ñom rew mi lañu nekk war ñoo xamni rew mi seen app
0: ah deug deug
3: suruf suruf jodi man na nak lool dal bëgg na ñu def ci débat wala ñu wo seen kilifa
0: inshallah bu neex yalla
3: waaw ñoo leen di xaar yeen ñep
0: ñu lay déllo xaar bu baax
3: xaar xaar ko bu sama dom jodi
2: ñu lay dégg
3: wax na dal groupe way wax kep ñu ngi leen di dégglu
0: sétal li rek
3: dox te parce que gi ñu dem yalla lepp yop
0: amin
2: way
3: ñu bëgg lepp yalla yop
2: amin
3: ci barku señ Modou Sambaké
2: ak sa ya
3: barku señ Modou Samba bay mako señ Modou
2: ak sa ya
0: barakallahu
2: ah wa kep ko yakar xej mustafa rek
0: mo ngok
2: bu sa fal ci
0: luggul lugguna jian ji khala rab ya khafa khala rajulan ya khafi ak yomb
2: lay
0: ak bismillahir rahmanir rahim inna salnahu tuddu fa nga jëm
2: ak ba nga jëm
0: ah bay magal yalla fi yag nu jël ki dan ci dil chat 88 628 0618 allo bismillah kon nu bañu jël crédit mu jémaat rek ndax lu bax mom du yomb té ñoddi mom bu deggul dik kon jaaratal ci 88 628 0618 noni sunu baye magget ba def rek sunu yaay soxna mère sek def ko ñi ci yoon ñu def ko rek 88 628 0618 allo allo alaykum salam baye modou sila naka wa kër kabu sila sila nong le di siara jaar ci yow
4: ba jam rek fex yow
0: jam rek sila
4: ay galla
0: barakallahu amin amin deug la
4: malik yu nuyu na la moma indi legi bima wacce
0: ah ah way def na lu bax
4: defor bu jafé jafé
0: ah malik kay mom kenn la rek wallahi al asimirna
4: ah amna biyar ami teggin man na me ci
0: akasa yalla nako yalla ar
4: ci mo ngi gor gor li ci li neex ki li ay tam
0: alhamdulillah
4: ni may mama wacc dou la jallal ne ben metat na la may nga wacc
0: setal lo rek
4: client bi wacc ak bi yeg yep la yamale
0: setal li rek
4: bu seen client taxaw ci kanam ngeen ko may ma wacc dou ramba ag ci client ba day taxaw nga wacc bu doon def premier deuxième ag ci client bi mu taxaw ak client ba yeg
0: setal li rek
4: waaw ma ngoy sante bu baax lol di ko gërem di ko ñaanal wéré wérlé fon
0: yalla no yalla defal ko ko ya rabbi
4: 2012 nañ sañcion daralu kër gap gi tataay ñew fi di daw bobu bop fi mu ne menam mom la mu sa am ko xamne da naan bul dag bi fu ma dagge mu ni delo ko pass
0: setal li rek
4: waaw
0: yalla ko yalla fay
4: waaw man koy ñaanal bu baax lool
0: wallahi mi ngi koy deg ni
4: ko musal ko ci lepp luy wañe ci
0: wax amin barke serign bi
4: daana jere ngeen jef barikan
0: jere jef baye modou silla ngok kon seigne malik lolou moy jaji fi subatel bo demé tindo dit wayo wern la way bo demé ci njaati gem serigne laminit wayo wern la nu jël ki 88 628 0618
2: assalamu alaykum bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ah bay samba
5: bay nu di jare
2: jam
0: jam no ngi lay delo siar bu bax
2: jam bay samba
5: baye ngam jam
2: ana wa marsa ngelaw
0: wa wa
5: ñepp gi sant
2: ma ñu ci jam
5: ñepp gam jam di
2: def alhamdullilah
5: wa tan ya matina solo de
2: wa jere jef jam
5: ñu ngi ñaanal di jam di ko sakku ci yeen
2: amin way
5: de ñaan yor wi lewet dom barki def na mu
2: amin way
0: akasa
5: ci yale ci xam ci yale mom lañu wara jëkke ci yale xana xelay xelay fatu rek
0: wallahi wax nga deug de
5: waye mo war lepp yalla fa yalla baye di wëral ko
0: amin barke serigne bi
5: dole ko kat nak xewal
0: amin amin
5: di ngeen yag joxe farata yi
0: amin
5: ndax li mom farata la
0: deug la
5: waye da na ko yalla nangu te gërem ko
0: amin
5: ba lepp li ngeen jox yalla nangu ko te gërem ko te bokk ni ko ci koy deg di ko jëfé di ko waxe
0: amin amin
5: yalla leen sa borom fay ngeen gi bay
0: amin
5: yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim ci alhamdulillahir rabbil alamin
0: amin cham
5: yalla nu yalla defal yegg rek
0: amin
5: yegrekam
0: solo
2: ago gaoul
0: deug la
5: yalla yalla fele ngeen gi
0: bay amin amin akasa
5: na len bu baax gërem na
0: len de sant nan la bu baax gërem nan la
5: yalla yalla motali
0: amin barke serign bi
2: dere jox
0: deug la
5: bu baax baax baax
2: dere jox cham
0: lay werna amin amin amin amin
5: ñun nak ba ma tangalo yépp ñu lay ñoro yoro jikko duggal
0: waaw sétal li rek
5: sa buñ né bay Samba Diam xel yépp dalé dom
0: waaw
2: wallahi wallahi
5: kenn ku nek na baye Mdiaye sa waji baye Mdiaye sa waji
0: waaw way sétal li rek
5: amna ay taxi ma sax dañu ñu di ma xol ci ma nga lo barki Cheikhul Khalid na bay Samba Diam ñu ci
0: sétal li rek cey way
5: wallahi lazim
0: ah lo de kayna lol
5: bay Samba Diam bay Samba Diam baye en fu nek fi
0: sétal li rek
2: kon ñu ngi nuyu wa marché ngelaw yépp makari sar fofu la nek amine kan fofu la nek ñu ngi leen di nuyu ñom ñep
0: jere jeuf baye samba ko do ñu ngi nuyu bokku yu tedd yoy ñew ci yow di la siara ci ngir daara ci tolbi ak liggey bi seen ak pay de amunu ko lotu nan ci wa yalla yalla fayelin waye yow itam yalla yalla fayla ci barke cheikhul khadim barke seigne me parti ci la waye barke cheikh diwan waye barke seigne modou karasi la waaw lu bax rek ka bax ludul lu bax ko gën kon yalla yalla fay len te ar len nuyu wa marché ngelaw bepp rek jaar ci wax deug yalla kon 88 628 0618 yene ngi deglu batay sen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul dolen te waxtanu pe la dun ci ma sa rom na ga bax jere jeuf baye boy munu fe ñak yalla yalla fay len di negandiku rek bokk yi ci dess waaw jere jeuf seigne ibrahima djeng ma di yane ci mbar ya momit ñong koy negandiku momitam ku bax la di nuyu baye bassirou ndjay ñom li len xama rek ne yene ngi deglu sen emission bi dal di la vitesse 3 mort sur 5 nong ci dolenté ka soññenté rek bien que rek nom ak mucc nu ñep ci waccay wi nu deggmal li nu deggmal nu ag ci ak jam nek ci bisi ak jamm way wessu ko ak jamm ak yeneen yi ci kanam lu yalla man la yalla nako yalla def ya rabbi kon jeregen jeffati baye samba wax ji baxna ma sha Allah yalla la yalla fay kon 88 ngeen di def 628 018 buntu bi ma beggun dugg ci nak bu don ta sax du sax ñi wote ku wote man na jëm fenen fa ko sop way lepp di wajtay way nu jël mbokk mu tedd mi ma seen muy waxu di dik jaar ci 88 628 0618 allo
6: allo baye Mdiaye
0: baye Abdoulaye Am
6: allo
0: waaw allo
6: baye Balla Jeng
0: ah baye Balla
6: mang lay siar la ñaanal jam
0: ah baye boy mang lay tuubal lol la siar man tam
6: Mdiaye Touba lu bare
2: baye baye Balla borom sanke bi
6: mang lay siar la ñaanal jam Mdiaye Touba
2: courier nga gindi
6: di siar kep ku teul radio bi rek
2: jere jeuf amin amin
0: jere jeufati barakallahu fik
2: sen cheikh mom serigne allu yalla fi yag te wer
0: mbacke mom serigne allu mbacke yalla fi yag te wer way baye balle yalla fi yag te wer
2: amin
0: di nuyu sey assane jonne ñom ak wa ndindi yep Ndiaye Touba ci ndindi wa ko ni su daara jol bi yep ñi ngi len di siara len nuyu jaar ci baye balla momi kon baye bo yalla fi yag yow itam kon 88 ngeen di def 628 0618 vraiment tabaski jamm li ma don junju moy Ndiaye Touba do fam ben phénomène bo xamné
2: waaw
0: dafa tabé ci ñun yon ko baye bayel bam uppi yoxo moy tiacc gi ñi wax
2: waaw wër
0: té légui li ci gëna yees moy dafa am lo xamné bañu daan joggé Mbacké ak Touba di dem Diaga yeb ay ciondox yoy baye modou sil la xamna ko amna ben lolli bo xamne feñon nafa lenn ci ñi dogalé di ñew ba ci ben virage ñu daan gas ngaabi ngir bu ci auto bi tabé bu la bété nga ciang fa ñu songu la waye suñu baye Alhadji Madame Gueye yalla yalla defal ko dool bu yiw moko jéxalon léne lolu def no te tic ndax sunu nijaay di baye ci nun wala nijaay muy meto Ousmane Ngom ci jamono baye Abdoulaye Wade de mo tere won sofer yor ay ngannaay ba tax ñepp yab len legi sofer daawul yor la war wer ngir ray kenn daawul yor ñaan ngi mi ngir ray kenn da daan yor ngannaay pour dolé ko fitam mo do andi won fi amendement bo xane mo bu ko ben sofer yor ba nga xamne sofer bo gis saabu sax du ko yoré ta say say legi ñi ngi dogalé auto yi
2: waaw
0: gis nga fi ñi wax sortie 8
7: waaw
0: té sama doma gi am fofu kër soko wacce dugg jëm ci kër ma sar fofu fi fofu seen rek li nok jinn jinn rek gaay ñoo nga bi fofu
7: ya ngay wax rek
0: bu ci auto duggé bo yéx rek cyang fa cyang ñu fekkal fa lo yor ñu fap ko
7: sétal li rek
0: té bo amul sax ñu gañ la bir kër ma sar yépp nak surtout lolu lérok dark sé ak yoy zone yoy wérén 3 bi non la
7: daal
0: bir dëkk bi non la bir meuriss gi non la yoni yarax yi non la bari na ngabar ngabu yo gis fuñ tollu ni li ci bari ñoo ñu dogalé ñokoy ngabi bëgg auto yi defi ciang ñu leen di songu di jël li ñor
7: ci tal li rek
0: lool nak na ci état bi donc taxaw 88 628 06 10 duñ ko
7: assalamu alaykum
8: ay salam wa rahmatullah ñu xiar
7: wa koku
8: alu ngom koloba
7: alu
8: Fallu
7: Ngom Señ Fallu Ngom Koloban
8: Waaw ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baax
7: Ngom Señ Fallu
8: ñu ngi ñu ngi téw émission bi
7: jërëjëf Señ Fallu
8: amna solo lool amna solo lool
7: Señ Fallu lo ñuy doli ci wattaay bi
8: wattaay mom wattaay re man borom motay rek la mo ñoma jaaxal ci yëf
7: borom motay
8: wallahi
7: wa jaaxal na keneen
8: chauffeur la dé man damay tawal di tew yé nit ñi di moy tun ñi ñu dem mais dañ may tax tagal ma saga lu koy tax tawalo sa auto
7: yebe na
8: ben ku ne ci kanam limuy gis yow motay nek ci ginaaw auto mëno gis li
7: pro auto lay deug la
8: be yalla xamne dañuy top sa fa ginaaw fa ndok dañ da ci saga ko xamé ni wax deug yalla mën na ko door bu mu ki mais duma ko top
7: li lay do ko top
8: parce que liguey bi ku ci nek rek bëgg ci dara dama yaakaar polo ak xex dang koy tek
7: deug akay deug lolay deug de
8: mi doyna wa trop doyna wa
7: billahi seigne aliou
8: ne yalla na yalla doli
7: ana sama gaay yu bax yi
8: ñu fi ñu ci jamm bu bax
7: neel ma ñepp rek
8: alhamdullah bay magat ba mom nak sama ndiati kela mom sama ndiati kela
7: ah
8: ba yara dañuy dajé fuñuy dépané
7: waaw
8: me wa bëgg yalla fo mi tam damay jox ko sey bari ci
7: liggéey ye jambar la ci
8: Jangan
7: lagi wala
8: deug yalla wala defa mu ne ma del teglu wala ngay dugg di wote wax na bu soobe yalla
7: wax na deug de
8: wax deug yalla moy sofa jaate
7: ci yow mom da nga dugg mom
0: da ka sa
8: da na dugg
7: wa ni ni soxna jaay ñom ak ñep
8: wa dinañ ko deñ
7: sa ak seen jaay taxi man yep rek
8: yalla yalla ma tele lepp
7: rek amin way amin amin way
8: yar tok xalé yep ñu ne ci liggéey
7: amin way amin
8: lañ ci and ak yar ak teggin rek
7: amin way amin
8: liggéey mom ba ci ne bëgg ci dara
7: aha
8: ya rek tay dina ko muñ rek
7: mo la koy may
8: waaw
7: lay wax nga deug jere jaf ngom ñi ngi nuyu wa koloban gep di nuyu sen cheikh ge ak jaga ak pap ge ñop ngi koloban
0: barakallah
7: jere jaf
0: fallu ngom
7: jere jaf
0: amin way ngom
7: amin way
8: yalla ñu ñu jeeram
7: leen amin
0: naka sa
8: jambar lañu lol di
7: wallahi wallahi
8: lañu wax deug yalla ko bëgg dem mu yobul la lu metti bu ko jambaté du am fu mu ko joy deug yalla
7: metti yéme nak sey
8: mais li nak amna ci solo trop
7: billahi joy ka gaang ni fi lay fajo
8: waaw waaw
7: boko waxé fi rek dana faju
8: wallahi wallahi be it lu ñu mëro nit buñu leen diglo du ñu jël
7: ñun alhamdullilah
8: lu jankonté ba tégg leen
7: rek ah
8: suñu xol lay sét
7: alhamdullilah yéna ko mom wallahi señ Aliou Ngom
0: Fallu Ngom Fallu Ngom
7: Fallu wa
0: barakallahu señ Fallu wax
8: na jerejeuf jerejeuf ndongal bay magat moy taw patron
0: ndongal bay magat ba
8: magat ba
0: waaw
7: jerejeuf señ Fallu
0: sunu lepp rek barakallahu fika señ Fallu Ngom koloban ndongal bay magat ba yalla ko yalla fay am nga jati gi lu mat jati ge bëgg lor señ Modou Moussa Mbacké jerejeuf Seigne Fallu waxna lu am jariñ kon Seigne Fallu deuyat nañu xa nga ma ngi duggon ci ñi arnaque di carsofori di ngabi yoni sofori ci duggu ñu leen di fekk fu leen gañ waye gis nga fenen fi mu feul te fofu gëna tar tacc ñu jël ki te duggu ci 88 628 06 18 allo
9: assalamu alaykum
0: bay fall sek
7: alaykum salam
0: delo nan la siar
9: ñu ngi di siar
0: delo nan la siar
10: waaw mané
0: waaw
10: señ bi ngeer la doon laaj ba xam mok dam nga doon dawalal señ cheikh jëmb ay mbokk lañ wala deet
0: kan ci
10: señ bi ngeer mi doon wa doon wax wacc liggey yu
7: señ aliou señ aliou
0: señ aliou ngeer
10: waaw ndax mbokum dam ngeer mi doon dawalal señ cheikh jëmb la wala deet
0: xamna et sat jafena ma
10: moy bayu abdou ngeer abdou ngeer sama set la
0: mom de bayam dal baye abdou ngeer la tudon
10: ah
7: waaw moy wajuram
10: amna set bu tudu abdou ngeer de tay mi wax ci dañuy parfois man ak mam ño bokk ben baye dama xam ndax mom sen ngeer ju ben ngeer bi la wala det
0: ngeer ji mom mok njaayam ak job ben genn cialala la
10: legui lima don jambat batay mangi ci dol di jambatat berte bi lay tambule
0: waaw
10: batay mangi fi école IPC digenté mak cité keur gor gui
0: wa nga deug
10: day ci suba ci kaw berte bi la auto yi taxaw mënu ñoo dem
0: ha ngir ambutias
10: manam du ambutias dara buñ ko réglé won ko bi do ngudu am
0: waaw
10: bi joggé IPC tu takké bay tourner gor auto bi fa bi nek keur gor gui da waron tak wer ñom ñaar ñu andando dem
0: deug deug
10: ki gene keur gogé taxaw xaar bu ñé démé paré ki gene keur gogé fu mu takki su tourné gogé jakarlo fo wér ñu and dem
0: dëgg la
10: bo diké rompoyé oni loro fa nek oné ci ko berté bi lañuy taxaw dem ñom buñ tourné gogé amuñu fa bu leen di baré wala dara
0: dëgg la
10: fofu sax la boy gest la gëna té war ñaari fa yi baña takkalo donte fepp la war nak gina magal gangi ñu buñu mënon defal buñu mënon defal ben claquement ndulo ku bisu autoroute bi
0: waaw
10: xott fi yonu dem daru musti
0: kon mu bax de
10: ku bulat ñu ben claquement daru xofor daru xofor defar ko do na rara bi joge daru xofor dem messere
0: messere ma balla
10: buñu mëne defat bi jëm dédé itam
7: waaw
10: mu continuer ba dem tit defat benen cercle wuri tey
7: dana bax de
10: day defat benen cercle bu wara nga xane fo meuna joge da ngay wër Touba ca kaw
0: tim
10: fi nga jëm dal di wacc dem fi nga bëgg dem
7: lay deug la
0: deug la
7: lay fal sek
0: barakallahu
7: waaw sa yu ñew andi lom
0: jere jëf noté nañ lolu inshallah bu neex yalla wax na deug de yoon de buñ ko defoon ay rang rang bu magal gi ñewé de ñepp dañu mëna am accès dugg Touba ci lu yomb te kën do ben jafé jafé
7: lay la
0: lim wax ci BRT bi BRT bi mom yalla xamna ne mom daf no ray rek buñ ko mëne wax arrangé wul sax ñi ci nek te fa di yene yaagi deg seeni njambat kiko liggey yene ji rafetna
7: ya nga ko wax
0: waye dafi ko xam xam bañ ko de ciap nak di fak lañ ko dalo wax fi may len yene ji rafetna waye defuñ ko xam xam lola nak moy ba fiñu tollu bo fiñe da nga xamni ñi dal seeni yene moy mu bax waye nak defuñ ko xam xam lolu mënu top bu fiñu tollu ni ndax mënu marqué feu bi wara jëm sa chamoñ te feu bi bu takké yow do mëna tourner auguste jëm fa boba lu muy jëriñ
7: amul sens
0: bu takké yow droit rek nga mëna jëm bu fekké gos nga soxla te mënu tourner jëm fa kon feu bi lum lay jëriñ te boy exé mënoko ñaka marqué te bu takké du la jëriñ dara yoyu nonu mako waxe ci site keur gor gui ak fi ci loni sori wunu dara noni la deme fep fo dem rek ci fourouche nga xol ko da ngay xamne fo yi mom wax deug yalla da fe nek rek di tak ka fay waye njariñum bari wul bu fekkone sun mbokit alkat yi nekkun di monter 24 sur 24
7: kon du bax
0: ñaat accident moy am centenaire par bis
7: wallahi wallahi
0: ñaari policier monter ci angle bu ci nek
7: wallahi
0: 25 angal gumba rions
7: ngoy souffle gudou tag
0: rts ba petersen
7: waaw
0: fo dem petersen mom rts fofu ñenti police wala juroom fi da bo wax demal heure bi maam tiar la ñom ñi nga fa ni ma sha Allah souffle yi duñ takku mo melni fourouchi amul ben jariñ te dañ ko def rek mo baxul
7: amul jariñ
0: signalisation yu bax fi la wax jaar fu bo fa jaaré dajak sa morom muy ñew kenn du def kenn du dik bo tax bo ñew ba tolok rts taxaw marqué ko te jëm pompier fo bi bu démé ba wër ke joge petersen marqué ci boori école clément show bi bu fo bi také mu jëm ci fi yow bo ci digg bi ngeen di dajé
7: lolou baxul
0: da ngay tourner gauche jëm pompier mu jël touti gauche ci digg bi jëm ci fi nga nek
7: wala dé
0: yoy moy lan
7: nga xam
0: yo xamne dal doyna war vraiment té yéne ji moy mu bax way niñ ko def mo baxul piste de bicyclette bi nga xane mom lañuy jiyema baxal té ñëmuñ ko wax du bax gis nga deux roues yi mënu ñoo fexé ba baxal ko fi bam bax nu ngeen ko mëna défé dañuy déba jéx rek
7: wala bu
0: mën ta bax nañ ci wax li lay wara soli yi
7: wallahi
0: wutal leen ci yeen yoon spécial auto yi aw fi ñom ñi jaar yi fele xolali ci départ bis xolali ci dem par bis xolali ci moxoño par bis xolal nimne ci tali bi yalla xamne deux yu ñoo gëna bari watay te fu auto taxaw nga ñew ne ko sa permis deux roues di groupe numéro 2030 ci ben angle ko ne nongu ci ko mi li golo ndax samay dom lañ dama leen ko wax
7: ay
0: moto ñu xam nge yi na gëna xamne li dañ leen ci bay wa li jaarut
7: baxut
0: ñu na père boy dem dewal boy dem na goggu ci porte bagage yi te yow bo yoro auto bo ñe tollu fa client arrêté la bo taxé lo gaaw gaaw soufle yi bëgg la ray bo ñe taxu ñe joma sa permis
7: dogo jël
0: li du wéte du deug te du deug ëlëk nañu xol li muju ñu jaar ci deux roues yi ni mënu fe nek transport mu nek lu walabal jamm xam mënu la nek
7: ni walabal de
0: kon nak ya xeyta mulana bëgg kula watel jëruko da ngay ñak kula watel ñak deug te ma ngi déglu kërok suñu sëriñu baye fall bi ma sha Allah mu ne bu nit ñi wax deugit ya wax deug bax na way del xol kay def deug rek wax deug lu mbax bax kay def deug lay def deug rek am solo
7: mo gëna wër
0: kon li nañ ci baye xel
7: lay
0: yalla xane bo gënon legi ni ci tali bi da nga yému da nga na waaw li mom man rew la
7: bari nañ
0: ba paré bon ko 8 heures yi ñi daw moma jaaxal man xeli jigen ñi ci yegg la xamut lan la
7: ñak ñoma yam
0: na xoggu ci kaw lutax li di auto fi bari na
7: lay lay
0: nga wacc lo xare bu daano nga yaq mom bo deewti yaq ba parete baxut jegu te li ci upp nak nekkunu ay domi rew mi lotam dañ koy wax waxuñu ko bien que jawlije dañu bëgg sun rew mi ñu xamne ñoko wara défar waye li désordre de circulation bi ci dëkk bi ci tollu ci deux roues yi li ci upp nekkunu ay sénégalais ko do yang ko ba jëmmé loluy jëriñ
7: nga la waxal
0: sëriñ bi faal lu ngeen nuy jëriñ li nga xamne du dëgg tay du dëgg ëlëk te adinu yag yag bam bax waye te leen ko dindi
7: wallahi wallahi
0: dindi len ko andi deug rek dindi len ko andi deug rek waye yalla xamna ne li accidenté par bis met ep na jaadul te sunu bokk tak den ki yeb ñokay def waye xolal nit mën teur dara fimni tay rek dañu tok ba gaay rombu ñu xeli ñu la ñu ne sacc da ngay dox ni côté be ñuy nek da ngay gis ko téléphone dox ba rek deux roues tolo mënd ko ciirit
7: mom lañu sacc legi
0: tax lolu 88 628 0618.
7: Assalamu alaikum. Bismillah.
11: Wa Seigne Diaye Touba.
7: Seigne Allah.
11: Dongolangi ziar.
7: Docteur Otay Medina.
11: Wa ñu ngi ziar bu baax
7: ni. Seigne Allah bismillah. Wa ta yu tabaski.
11: Dama am ci lu ma nekkon mo tax.
7: Deug la.
11: Wa ma ngi deg bi moy ziar waye.
7: Deug la.
11: Loxo be xawona jappale.
7: Deug la
11: waaw ñu ngi ziar bu baax
7: deug la ñu lay delo bismillah
11: affaire de da naka dal yeen mom bu ngeen xasse wax rek dañuy woné suñu ke ci yeen rek
7: ciofel
11: way li mota wax def wax ngeen
7: deug la señ yalla
11: wa gaay nak dañu naqare ñi melni man dañu naqare tag dal ba tawte wu
7: deug la
11: waaw baye ngeen baña tayi rek
7: akay deug
11: waaw ndax lu ngeen wax rek day melni bi muy xew ci ñun da ngeen ko fekk
7: lay deug la
11: waaw joxe ay numéro yoy da taxut mu normal joxe numéro jambour waye tay ji amna luñ fay luñu jankon te jël nañ numéro waaje waaw waaye nak gaay ñoo bido noor wa man mom duma tak ben fer duma soude routine
7: duma tap routine do bouser route
11: ko bëgg nak fu la neex demal
7: wallahi deug la
11: ñu defal la ko wa auto nekkut jaxat
7: akay deug
11: wa lool motax ñu ci bari rek dafa mbokk yi am nañ ci part de responsable. Lu ci bari ñooma.
7: Mécanicien yi waaw.
11: Waaw lu ci bari ñooma ndax borom auto bi bu ko bëggee tem yow.
7: Bilaay wallaay.
11: Yaa ko war a jëkk a bañ.
7: Bilaay dëgg la.
11: Waaw boo bañee keneen bañ rek.
7: Bu yàggee mu defar.
11: Ñu def li nga xam ne moom tartaani.
7: Bilaay dëgg la.
11: Waaw maa ngi tuub nag bu baax a
7: baax. Am na solo.
11: Damay yor volant yi sax moo tax ma ne naa profité rek.
7: Dëgg la. Bala ngaa yeegaat ci tali bi. Jërëjëf sëñ Alla. Mécanicien Medina.
0: Barakallahu yàlla yàlla fay ko. Jërëjëf kenn la ci daara ji tool bi ak liggéey bi. Di néggandi ku bëgg sëñ Bachir di Baye Fall ak Baye Modou Mamoun Niass ñoom ak sëñ Thiès Sène ñoom.
7: Ci daayira ba.
0: Ak waa garage Asalem gi yëpp rek ñu ngi leen di néggandiku. Macha Allah. Bëgg sëñ Bachir di Baye Fall. Doon laaj. Li Baye Fall sekk doon laaj jombut bëgg sëñ Bachir di Baye Fall bu accès dana ko gën a mën a leeral. Waaye xam naa ngeer yi gën a càllale la comme ni Diop mel ak ni Njaay mel. Waaye bu ñuy gën koo leeral ñu ngi ni Baye Moussa Thiam bu baax nag ca Lamp Fall moom it ku nu siyaare la yàlla na ko yàlla fay. Kon 88 ngeen di def 628 06 18. Li ma doon wax sànq ci ñu doon ngand yaar ba tuddoon Baye Ladji Madame Gueye yàlla na ko yàlla defal doolu bu yiw. Boo génnaa jamono booba xel ko amul booba boo noon ndax fii day nekk day ami hôpital ak italeeg day mi ni sax dañ naa déedéet. Daan fa jaar di xib ci digg ba daan jëm jaaga ak coon ndox yëpp Baye Modou Sylla xam na ko. Waaye gars yi daan ci xur yi di jël wat ay garab di ko teg bu ñëwee ba ci benn village ñu jël ay garab tëral fa. Boo nee tëll rek di jéem a yàq. Waaye Baye Ladji Madame Gueye moo ko faj ci lu mu ñetti fan. Moom foo fekkaa otoom kartus ga ak mu teg ci ginnaawam.
7: Waaw.
0: Bi mu ñëwee gis ñu tëral garab yi ci yoon yi moom daal waxul kenn lii wala moom daal da taxaw rek tiire fi ne daal di génn kartus gi. Ba mu pampee ci kaw garab yi yux yi ngay dégg ñu daanu di wérare di wéy. Mu ngi def tur bu mu àgg def ko ñetti fan la ko def mu leer naa ñu bàyyi loolu.
7: wallaay sawee na leen.
0: Boobu lii amoon na ñu daan ko def diggante Touba ak Xelkom waaye diggante Diaga ak Xelkom. Ak Diaga wuti ay daal mi naan Saalum ak yooyu ñooñu daal nañ ko def. Léegi nag loolu moo dellu si fii ci taax yi.
7: loolu baaxul.
0: côté Kër Massar yi ci Dark Seek zone yooyu fi ñu toll nii. Gars yi ñu fi dugale ni di leen kar. Waaye ñii dem ci yeneen xeeti transport yi nga xam jaarul yoon. liñ koy def nag taxut ma di ko wax dafa am rek. te ku déglu gis dégg na ku xool gis na ko. ñu ngi jël jigéen ñi leen yëpp ba caalum ñu taxaw di leen def naka su dul noonu.
7: lépp la ñu.
0: ñu di ko seetaan lu tax. pour lan di siif chauffeur si. chauffeur yi lenn ci ñoom yore oto yi di siif jigéen ñi ni yëpp ma ne leen na ndokk luñ ne def yéen a. kon wax dëgg yàlla état bi na dolee taxaw. bëgg ay militants jarul yenn yi. lii dañ la koo dénk. ndénkaan moom saa bu soobee boromu jël ko.
7: du yàgg ba nga moom
0: ko yenn yi. jaru ko nañ def dëgg rek. nañ def dëgg rek. waaye lii am ci circulation bi nii. lii. yàlla xam na ne buñ ci waxul fan yii kuy jëndi xar loo yor dañ ko nangu. boo jëndee xar sëf ko mën nañ laa doo yóbbu ko. lu nekk ñu di ko def mel ni dem ak dikki bi mu dafa amatul kenn ku ko yilif ci réew moo xam ne dafa réew mu am borom. wax dëgg yàlla dafa mel ni réew mi léegi amatul borom te loolu jaaduwul réew mi am na borom waay. autorité yaa ngi fi kilifa yaa ngi si police yaa ngi si gendarmerie yi ñu ngi taxaw di seen ab liggéey. jàpp lañ man waaye buñ jàppee ba yóbbu. fañ yóbbu ñay bàyyi di baax lu muy jëriñ daa mel ni police amut ak gendarmerie tey lañ si gën a am.
7: dañuy liggéey ba bëgg a dee.
0: kon nag ñi far ak ñoom takk leen jox leen autonomie. ba lu leen neex yàq te dara lu leen ci fekk nañ wax ak ñoom.
7: wallaay
0: fii rek laa gis kuy taxaw di défendre ay sàcc di défendre ay tappalekat. am na koo xam ne maa ngi ko dégg ci benn rajo de la Paz muy welli naan ma.
7: naan la droit
0: xaaral rek ma daane. man maa représenté ay cag Jakarta. lu bon lu mel noonu yow ñu lay may ngay ñëwee taxaw naa may représenté. xawma foo koy wax waaye du fii. nañ wax nit ñi dëgg. waaye ku ñoruñu bàyyi la ngay wax di yàq. li nga xamul benn njëriñ mu mel ni day dëgg xam nga ne waxuloo dëgg de loo représenté ñuy sàcc ak këf yëfi jaamur yow nga ñëwee taxaw naa man maa leen représenté yow xëy kuñ jëlee fa te gisuñu ko yow lañ war a ñëw jàpp xëy na la ñuy sàcc ci lañ lay fay yow wala déet. loolu nan ci bàyyi xel réew mii lu ne la mag ñi daj mu door a doonam réew kon nag mu jëpp sa bi mu réer dara jaru ko te lii ma ci jëmut kër. yalla xamne fini bo gënon ci talibi ni yo ba minuit moy yo xiy ngay deg ko deg mu yo xor rek dañu jëlé fam ko deg mu yo xor dañu jëlé fam te ay deuru do nga ko jël ay deuru kep koy fap fess del ci dëkk bi te bu fi ne bu ci ben neewon cosette nga ci jooni wër ko lolu moy lan fi ci angle bi ni ben yor yor bay serigne diop safuram dafa tourné ni tourné ben deuru ñew dal ci ko auto bi waaj bi ne bi ko auto bi la daf ne nem me la lu dé ñu commencé fess yu del ma fi jooni koku bay serigne di jox watam bi ma gene ni ñoo yam ci ñu commencé sax toko ba waji de ko bëgg jël fitam bëgg ko laaj xaaliss bi ak pour na waji ñu yobbu ko hôpital maxi ñu taxa da li nak mu ne mëna ko hé do leen jox dara auto bi mako mom dama laaj auto bu wala bal ngay ro yomi kayit yu wala bal nga ma wat mo tama jox la sama auto constat yow leg da ngay taxaw dañuy def constat xolal ñu commencé ko ba santé waji xap xapali bi do jekki jog ne la ñi daw
7: hôpital par ben
0: bu fekko debi lo bayu non ci dañuy dox wa jël xaysam bi mi yor yoyu modou deug te ño fess del ci dekk bi nañ ci wax 88 628 0618
7: fi nga wacce sa cadeau fa la yëkëte rek buntu gendarme bi barki dem ben gendarme lañ ko téléphoneam mu daanel ko ndekete comme ni ngi koy faral di waxe rek mota lañu sacce way sacce tuñ tank ndekete mom tank yi comme tank ji li job tank yi baxut munta daw ben tandam ba ci kanam japp ko duggal ko ñu duggal ko ci bir gendarmerie bi barki dem rong la kon jakarta yi nonu ko waxe la du ma sa nek wala bal pour transport ak benen auto bu nek ci tele bi di def transport amo agrément amo agence amo visite technique amo licence do ma sa wala bal ben sat rew mi len luñu wote wut assemblée pour transport du ma sa wala bal ta transport rek lañ wote mu jall assemblée lol ken wote ko assemblée kon munta fexé ken ko man fexé bam wala bal ci rew mi amul li nga waxat rek suñuy dom ak suñuy gerba rek suñuy lepp ci ne mais taxul mu nek deug taxul mu nek wala bal du ma sa wala bal kon niñ ci agressé metina bari na gëna yaatu arnaka bi fo jaar ci yoon yu nga wax goudi kërma sar fo jëm goudi danger la kër ak ben client momitam bu yoroton nga na amna support taxi yo xamne dafa melni alhaji ayib dañuy lekkelo ak ñu dem ba fofu mu taxaw di tour ndox mu paré chauffeur bi nako client bi nako fi woro fe taxaw di tour ndox
0: 88 628 0618 waaw wa
12: alaykum
0: wa yuko
7: wa alaykum salam wa rahmatullah
12: ma ngi len di nuyu
0: bay modi jeri sila
12: waaw ma ngi len di nuyu ndjay
7: sila
0: on lay delo nuyu sila
12: ñaanal ko ni gudd ak wér
7: amin
0: bark serigne touba
12: Amin. Ni contane nde
0: bilay contane nan bay
12: yaw bu bax ñi leen ñaanal fon gudd ak wër
0: amin way amin amin
12: yaare señ mu taxa diko ñaan mu yag fi ci ala wër
0: amin amin
12: yaare bay sambalo ko mo dibinte bay yaama san gan sar
0: wallahi
12: bay bashiru gey ke mam sambay bay mustafa mbaw señ ci ba
0: deug la
12: bay amdi sall ke señ fallu
0: deug la
12: bay mbacke ci ci kan mo ndaw ay modou mbenka demba fal
0: deug la
12: wa kay alay gore je ma ndaw
0: wa wa
12: bay balé gam touba mer sek maris
0: wa wa
12: sono fama fal djemul
0: djemul deug la
12: soñi ba jant dakar bayun ken sum ko sen guuy ñu lay bay xal bu baax yeen dem
0: lol de xam nañ ko bu baax
12: jere gen def jere gen def
0: barakallahu fika jere def bay modou sil mourid sadikh bay modou jeri ci la ñoo ngi siaré soxna jaara bu baax nak ak suñu xadim ñok wa kër ga yépp momitam tawarakallahu kenn la ñi nga nuyu ñepp nuyu nañ leen yalla yalla fayla wa tur du tur modou jeri ci la mourid sadikh ci way tur bu mag yalla na yag lol ci barke cheikhul khadim kon 88 ngeen di def 628 0618 fofu rek ngeen di jaaré nonu bay modi jeri ci la def def ngeen def rek nu dolente ñaan yi ma sha Allah lo am jariñ la ma sha

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyu ak bokki nga xamné ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamadou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacké ak mbolem famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
1: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu dimbala jami yalla yi xettali len luma don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ci ñeñ yeppal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaji Moustapha Niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way
3: gisuma mu nek president
1: xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñ leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma sekereem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko joxma ko
3: bind ko
1: waaw bind ko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gënaat na yalla joxma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñe ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukkat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
0: tawarkal ma sha Allah waaw ndax looli def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudou Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xam ci ni moy gëna lembe jamono to lolou nak mënu ñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
1: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tuddu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
2: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxum ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoide di fajj new carton ci
3: walu kenyer fm
2: nam de day laré dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
1: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
2: ndessa
1: yow ya wa dem ci roñ sëriñ ñaan ñëpp xam la mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaal ci la yeen benen mer duggé geedja way ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togan jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama doom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg geum la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
2: yalla moy weral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam am sa soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu dig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi na gine bi saw sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam te dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu romo da nga ki man afé ba do gam
2: do ko gam
1: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
2: Masha'Allah.
1: Mission la ci yor.
2: Tarkal.
1: Suma ko waxe yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi. Suma ko topé lu lay jéxal émission. Waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiir bu la jaaxal ñewal. Ñi nga xamne itam dañ leen liggéey ñabar leen. Bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar. Bismillah.
2: Tarkal.
1: way mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
2: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am 246 63 19 77 242 63 19. Seigne makhtar ci bi lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
1: lolu la bëgg lolu la yakamte sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxal mu nek ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nek di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
2: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
2: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
2: bala semaine
1: ci katnu yalla
2: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan bu genn
1: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaan dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
2: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
2: musiba
1: la mom musiba naaw la mom tey tey ngor do mala sey motax fek fagno bam dañ ngor gi du ñew beul na ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bo ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga go xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
2: waaw secret bi
1: bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy developé ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam na febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
1: waaw
2: machallah am digal dal
1: am digal
2: rawati na digal waliyu yalla
1: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne bo nako mala gem xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
2: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digal la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
1: bu doot sen mbiri bu doot digal bu jugo ci yalla jeexna bu yag
2: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala yalla tek
3: fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok bala ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
2: machallah
3: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
2: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak
4: fébar
3: bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamutu wala yo yek nang mu fajale ko
2: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la ma sama traitement yag bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan an sen xaliss amna ño xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekkaliko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkal wax nga ko legi seigne makhtar muy walum niu carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
3: dafa am faiblesse sexuelle xolna sexuelle dafa faible amatu dole am maladie sexuelle go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu ñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
2: deug la
3: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
3: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
3: mo ci gënde do la ci bari do dafa di leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ñum gëna fébaré féba sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko nga suma loxo joxé daf lay wëral sa dérèt wëral sa sëditi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wéru koor lañ né ñepp ngi kër gud laytu qadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu qadar jaamu yalla juné wér la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool faratala
2: deug la
3: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñu tak do ko malal dara
2: amna sey yo xamne
3: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais soy wéré di ba wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xatu rek mursid ci digg wala suñ ci dañ jaa
2: Masha
3: Allah. Waaw kon mbiri dañ ko leral bam leral nañ.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walu faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkala numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
3: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatihuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangou lako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
2: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek kër bam jeex tag bobu mo mën ta wër nit ki mën ta ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metiwul da fay werr cancer dañ koy fajj bam werr ben rek dul werr mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat febre xol lañ yor kenn ki tayon pel la joge son mag la awa téléphone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko neena bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ la dekk bañ ñoko oyé wone fek muy bëreng ma mala ko tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox virta ma bind safa ma sa say mi wala mu naan ko akay bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
3: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
3: waaw te mission bo ma ci yor ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
3: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne Makhtar ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
3: walu jabet da bokoy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
3: doona nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawarkal
3: deug febru rap da bokoy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
3: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rab dama koy fajj dama koy jindi sane ci Allah ba amna secret bo xane boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
4: mo rab yi ci bopam
3: bu la baw day dé for force dayo wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bindal garab go xamne yaram da nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
4: inshallah
3: mo ra febr do koy fecc
4: tarkal
3: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
4: amna ño xamne liggey len sono mom
3: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu ci da fay dañ dem ci kap neeku
4: dañ ci kako def
3: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paaka jam sa bop ku lay té
4: kenn
3: ku yel patal pal fatal tire sa
5: bom
3: def ni lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
4: Allah
3: ko mi so ba waji jeex mënuma leen indi
4: machallah
3: waye def na ci ay kemtan
4: wa emission baangi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tollante
3: inshallah
4: diko numuteti
3: waaw diko tolle waat
4: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lepp
3: aduna bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokku ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayre acca bokku nga ku amul bayre bokku ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñepp ña am bayre serign bi dox na commerçant bo amé bayre mu dox bo amul bayre dox bayre nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yam yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
4: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëggone tejje la ji
3: sax ma leral la ba leral nañ
4: bismillah
3: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momu gogo
4: amugo dara
3: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
4: wa
3: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so aw ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
4: do am jariñ
3: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi bëri ba dél ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngi sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamné wallahi la xim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
4: deug
3: la boko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
4: wallahi
3: ñu lam fatuko
6: cieñex fm
3: ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan tok dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor nako ñi yeb ay nonam lañ ñu nako ñi yeb dañu astad ñi nga encuma ñi nga réanimation
2: Allah akbar
3: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
3: yeen bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: masha Allah
3: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buur yi bandi yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
3: li ma ci xam du jeex
2: deug la yow
3: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
3: damono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
2: masha Allah
3: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
2: wax
3: teug yaal lolu xex la nga teud febar masna dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sal yor bant nako billahi bu mala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ak couple ci ak bayre ka am len karage gu meur seuk bala ko ak bayre
2: karage ko bayre ñoy meuna and
3: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: masha Allah jere jeuf xamna waxtu yu man na
3: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom fa
6: fu
3: ñaan da sant
2: masha Allah
3: bu ñaan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
2: may
3: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane masha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokki wé leen di ñu top rek ci seen radio Tiénière FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciossane ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: ci Afrique ñom nak ñu bari dañ leena boom am ñu faatu ci li nga xamne nak modi xexo manifester ndax liggey kat yi nga xamne ño faré ci walu transport ñom nak ño tamali di bloquer ay tali ne kenn du jall li leen nakari modi dañu jekki jekki rek ay bis ñu genn daldi yok li nga xamne modi wala gouvernement bi daldi yok li nga xamne modi ñeegum essence bi ak gasoil bi lolé nak nakari len be ay fipp sax amna ci bir Kenya ñu wax ni nak bari nañu faatu ci manifeste yi mbokk yi ba légui rek ci bitim rew ñu wax ci febar bi jangoro ji di Ebola Ebola nak jangoro ju
1: doy war do xamne FM 88.6
0: ci Congo République démocratique du Congo ñi nga xamne ñoo di wa OMS di kurel bu mag bi nga xamne ñoy seytu walu wër bu yaram ci adina bi ñom nak gis nañ ni ci Afrique centrale bobé nga xamne danaka lu tollu ci téméri million ci ay doomu adama dañ fay xey jafé jafé la ngir xex Ebola bi rawatina ñu am tamit ay mbirum guerre sen bir japp nañ ni nak xex bi du yomb waye nak ñu ngui koy weyel donte gis nañ ni ci walu international ñu ngi jël seni matuway rawatina ci Allemagne ak États-Unis ñu ndortone ci ñen ci ño xamne seni ay ressortissants dañu amone jangoro ji nenañ nak Afrique mu gëna lembe jangoro ji mu nek fukk ak juroom ñaarel xex bi nga xamne ñu ngui koy amal ci Afrique ndax Ebola dafa nek fièvre bo xamne dafa doy war ndax ñu bari buñu ko amé dañuy amé bir bu daw bu tar ba nopi di waccu dañuy jeex tak ba nopi ñak ndox mu bari mëna gaawa faatu mbokki ñu wax itam ci li nga xamne mom lañu setlu ci walu groupe djihadiste yi nga xamne nak ño nek ci Mali di sakku sen indépendance danaka sax lu upp danaka témèr bo jël jurum fukk yi mom lañuy sakku ni ñom ñoko mom ci walu souf ci fofé ci Mali gis nañ ni nak sen xex bi ñu ci bari buñu nekk ci kaw moto yi nekk ci terrain bi ay nit yu ñuul kuk lañuy doon waye buñu xolé ci ay image ñi nga xamne nak ñoo leen di jité ay nit yu wéx tal lañu nekk ay nar yo xamne Arabie Saoudite sax lañ ci bari japp ni ay saoudien lañu mu melni rek lolé jaaxal ñu bari té ñu bari duñ ci wax ci taskatu xibaari ci adina bi sax ñu gis ni nak lolé ab masque la woné ni rek ñi nga xamne nak ñoo di saoudien yi ak arabiy ñom dañuy ñew ba fi ci afrique di jël ay doomu adama di len def ay mercenaire ngir ñuy xex seen biir ñu wara xamne nak africain war nañu yew te xamne ni du mbirum diine kesse amna leneen lu ko la ci suuf mbokki li mo nekkone xibaar yi nongal Moustapha Coly nekkone ci kaddu gi di len jaajeufal bu baakha baax te di len dig dajje ci sunu ñeneen jotay jeer ngeen jeuf
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nar tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe te radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire ñepp di ay céréal bu bëgg faju ci garab bi rew ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir